0: number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high and we were strong. Ako, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee sa Termino Pagkid na kong mainom, tungod kayo nakabati ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay Jill Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
8: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-uptake ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
2: Ito si Teresa Ajero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Mag-disimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay. Na
2: di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dana. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
4: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, klasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Nagsigi ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na nginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Gliserio de Variacion, mga Malanga sa Bunga Sibugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula nga akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gigamit. Power pin ba ito? Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa power pin ba ito? Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
4: Power 10, Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kada adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Okay, ay kasakit. Ay, kasakit.
6: Naunsa man katay, nga nakita naman ka sa saog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
8: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Yeah.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
3: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Pwede ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
5: Mahimbong tagwa, Pastor. Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man kahit kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
6: Akong ipon, kay nga mulmo, kay na may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, o taas mo pa sa corners taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor o diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon o diha gayod observahan ko pipila ka simana wala na gayod kaloy sa Diyos so salamat sa Ginoo buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa BGMAC.
7: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Dugan na ito nag-anto sa akong high blood, sir. Kung dili ba dito mo ito, na, ay, silaging nagalaro na ito sa panahon ng ang sakit. At umiyatakin na ito sa akong high blood. Yan na, nausit ka na dyan. Doon na dugan mo ito, nga, may high blood yun, sir. Tukot na ito, gatagan mong kuwinti na sa akong doktor, aron dili mag mataas sa akong BP, sir. Pero sa hal, sa high blood, kung magsigyo ginom, kambal, nangita ko, o herbal, kambal na makatabang yun na ako. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginawin tao, normal na akong BP. Bisa sa no Friday, kumuinan sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, 13 anyos sa Sahagika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Theramax Capsule.
4: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
5: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Ka nagsulay ko, nainganyo ko, ni, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliho ka nga ko, ha? Butong nibalik ang iyang pagtagat sa ko, ha? Buto naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo, balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayo o ba si Mrs. Kung kanya ito, initugulo si Mrs. sa ko, ha? Karun, permente na may labing-labing.
6: Hi!
7: Hello!
6: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
7: Og pirming ligon ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Tinuod kini mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang hisgutan. Sulayin din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
9: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
2: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. So,
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, so, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
1: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Kasakit. Ay. Ah, kasakit. Ay.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
1: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
3: Nong Lading Essential Oil.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mukater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag. Ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904. Og sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap probiotics: mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kini i-maintain katulo sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanginit. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
2: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
1: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Alina!
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high and we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Ay, hisgot na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga, ha? Doon ay blister, o niya ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na gyud ang panit. Saga din yung pinangga, kanagi yung makras motor, mapasok ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi na guwi kag sinsuri, wag ka kabalong na paso, didi nimo malasa. Ano yung mga pinangga na pwede gitawag na to fourth degree. Makita na yun nimo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mo sa mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawara yung kapaso. Oh niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na itong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalom na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katong dugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nila ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan natog petroleum jelly. Okay. So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na gina ang mga panit na nakita na nagbukog nga luod tanaw ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun ihampol dito na nga paso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga gingan lang nato pinanggang suka sa tuba nga puti, napulo pul ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga ang liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka og dito pud pinangga do na putay mga tagas og vitamin E. Paita na mo dito evening primrose. Naka-evening Primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto ditoy, ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naka'y soya lecithin sa klinik. Naka'y garlic oil. No, naaba ka ditoy katong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Maoto pinangga imo itong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Iberura.
4: Taga-asa ni?
5: Malita, Davao, Occidente.
4: Basta unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermero, doon, bawas ko, pagkahuman,
4: agi ultrasound gidai kanto nga naa kay gallbladder stone
5: di subject for endoscopy na endoscopy
4: unsa may mong gibati day adto
5: gibati adto kay ang mugaw nagtibuok
4: tibuok murag ta scan din ang imong libang kunya unsa pa
5: looted na.
4: Makakaon pa kagdaghan ato, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala ra ba to yung kaon?
5: Pandok. Nakaon siya ato.
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal. Lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes.
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Pero wala ko na ito. Na. Pagdaog na.
4: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas, mao na ni ang first day. No? O niya, pagka second day na po, gatapok na. Nanay mga green. Kare. Mao ganing klaro kayong gallstone ng green mga pinangga, no? Mao na iyang mga gallstone na nga nanggawas. Huwag na humani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao na yung karo, nani siya dris clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
5: Ang ikaingon nga, na imang bati karong diha, tulayin niyo si Dr. Lagit, makita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao, at nang wala masayod.
4: Ya, musakay sila Matina Pangi.
5: Matina Pangi. Diyan mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultid yun.
4: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud, no? Nya og di ta ka ginawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag-cleansing mo kay Dok Lagit 24,000. Ya magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
0: So, mga pinangga ni karon nang atong usa nga nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragi ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya namang kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Kamot mong sugar ato, nisakap o bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Dok Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay, ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
6: Grabe mo lataw na.
0: Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa to imong gibati gani
5: daghan man tudok hupong to primero
0: murong ang hupong
5: ana
0: tungod sa uric og sa kriya
5: ningon la dinya nya bagan ni mo trebo kanuhot ra siguro ni maana ra mo ko basin kanuhot ra ni Napil na ko, nili kayo, pero nagdala na siguro sa sagalaw.
4: Oh, na ultrasound ba ito? Wala.
5: Wala ko na.
4: Oo.
5: Mato, na-doktor na yung buwan ko, kaya na-emergency. Atak niyan po po sa pneumonia.
4: Ah, ginumonia na po, nag-lison na po ginawa.
5: Oo.
4: Oo.
5: Ikaw po nila, i-admit dito. Hindi ko dito kay ako kakarabuhan na higin. Nag-ipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
4: Ah, gi-weber, weber.
5: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgal akong anak. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, matong, nadala-dala na yun pag support naman. Matong, sige, admit na lang ko. Dire ka, regional.
4: Adrigyon, sa Tagum yun mismo.
5: Sa Tagum yun. Niya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
4: Anak katitir ko, juga.
5: Ihubong mo na nang, akong tututin ko, ata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
4: Niya, way magtutoy.
6: Actually,
4: ito, dialysis yun. For recommended yun siya for dialysis. Dito
5: siya mo kuan.
6: Dialysis na yun.
5: Niya, sa kitap sa adlaw, nakagawas ko sa regional. Niya, bili pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas ka lang ka, ma'am, kay arang di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok, dagkan. Kaya yung mga sakit ko nang nalagay.
4: O, lagi.
5: Niya, pag-dios mo lang ko. Mas mayo gani. Kailangan ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pagpauli na. Niya, dito ko.
4: Awag gihapon gato kalakaw.
5: Wala pa kay dat ko pa man ako isang nakabawas ng daghan sa ayong igi. Naman itong ingong nalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Naman itong ako sila ulit. Niya mga 1 week, kung na okay, naa pa mang give man. Mapil man din mo nga naapag yun kay mahikap-hikap po na ko ang tanang gilin na ko naapag yun itong mga hukong. Matong, nagtumar ko o pila ka tumaran. Itong primerong palit ng tambal, dahil itong usumin. Kundi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na. Muna ko pamigtingan.
4: Siyempre kayo mo baba namang calcium o potassium.
5: Alain ko na unsa naman eh. Naabdan ko niya at ikatulo na ito na kong tumar. Nagdungoy naman ako na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dyan ang anak mo. O daw, hindaklit ako na naam. Balit na lang ko doktor Lagit. Moro gito ako na dikit sa kong muna no. Ato na lang dyan ko doktor Lagit. Ani kay, di dyan ko ani mo. Maluyag ko as ina ni. Manta makarijik sa doktor nga sintetik. Pero na pilit na ko nga maluya gitong
4: buong. Mismo basko og maluya.
5: Oh, maluya ko dok di na kuno maka barog. Ngano ato man kalit ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
4: Sugi ka na tong pag cleansing nimo ni basko og mangka.
5: Oh, pag kuha na to.
4: Oh, unya niabot-abotong time nga wa ka makainom.
5: Oh, ni balik itong ah, grabe dok di nagyud masapoy. Tres inuo pag wa kito sa ako.
4: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
5: Mag-vegetarian na gini siguro ano doon kung magkakaon mang gani. Pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
4: Oh, pantubig na. So, muna mga pinangga, no? Ang hitabo kang nanay. So, nay, padayon na karon sa imuhang cleansing. Gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikawag sa ubang mga masakiton.
5: Oh, ang akong ikawag kung para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na itang emergency recovery. Pero kung forever na ginihanin nga na ay diwati na to niya, di madalag yung doktor, magkita tagway kang doktor, lagi ta ko na ayaw, diri.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: And health is loss, everything is loss.
8: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy.
0: Oh, pagbugha, may hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutlig. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Nampoy bugang tapol. Katong atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod dyan. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon diri, Doc, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong
8: sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gugapas na imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuhag limonsito. Puga isulod og medicine dra pero nya balik og higda hayang o nya ibitay imong ulo pinangga pinhangad ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, ona pangga pagka og maog-maog yapon ala di. Imo na pon siya pinanggang otrohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinangga kanira ba baho kag ilok? Maimyo na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Oh, tawas na lang mga pinangga. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga, mamutag tawas. Ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pwesti lang na imo tutoy pinangga pag tila. Uy, upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga padayon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may pala magyong gisigurog sinda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. Okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis pugis nga panit ah, pinangga kapayas kundi virgin coconut oil na kanang atong virgin coconut oil mo ni pinangga ang kuanday kapayas nindupot sa gibugas di ay oh gahapon pinangga nagidala dito perte yung grabihag kuan bugas lang ha pino pinangga nya sa kinalot nga paslot nin taon yang dagway pero katong pangga paningkamot ha gitudlo ni Doc Lagit katong bugason pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas ay kapayas kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
7: When health is lost, everything is lost.
8: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga, naging ondredok, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
6: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
9: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
10: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
11: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
12: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
13: O mga pinangga, tutas episode 8, sa isgutan na natong ampalaya, no? So, ang ampalaya di ay mga pinangga, kung din siya ka ng tawag na to nining napoy laming luto sa bunga nini. Okay, katong mga nitib, gagmay mo guto. Lami man to ingon la pinanggang isugba. Pwede po paisan katong balutog dahon saging niya isugba gyapon. Aperti nindo ta kaunong yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ilang mong linggisahon? Pag-isa nila nini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, mga health conscious people, di na may mga itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Oh, soya beans powder. Labi na ubutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga, no? Oh, mo yelo man to sa pinangga or kondili na mo yung mga tofu tokwa. Imo nang kumuton nya butangan ni mo turmeric, mo yelo man to mura na to sa pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No, na pinangga ang kanang picnic, pagis pagluto og palya, no? Nga mura gihapog na ay EGG kon itlog.
14: Doc Lagi, serbisyo publiko.
13: Okay, so mga pinangga, mo maning kadaghan ang problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghan ang pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po yung nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon ay judinum ulcer. Kaysa iyamang judinum. Unya, ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto, unya, mutubag nga magsakit ang likod, tungatungas likod, may likod aray. Unya, nga igitawag na to gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer? Mapuyan ra ba bakterya? O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga, ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga na asukar. No, na asukar mga pinangga. Kamo na hunahuna unsa nang na asukar? Apil na ang gatas din ha. Kay na magunay klarong asukar. Then sunod kanang naay suka. Oh, mga fermented ba? Suka pinangga o kanang inom. Apil na nang mga syabog mariwana ani basta tanang sakit apil na. Okay, so mo na mga pinangga, then ikatulo ani kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaunta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Muna pinangga o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe gina, musaka yun ang asid na mga pinangga. Amo bitaw nang gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Na mga pinangga ha. Then, isa po nga, grabe mak-ulcer ka na, magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga. Paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape, bawal na, oy. Mamamalay maka-acids ito yan. So, ang buhaton na ni mo pinangga, humagkaon, 50 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahi mo pinangga, pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, nya, kada kaon, nag-i-oatmeal. Pamahaw, panito, panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal ka asin, ha? Nya ayaw gud ihalo o gulay ang prutas kay grabe gud na ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga? Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand, ha? Unsay treatment? Pinakasimple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre, ha? Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic naami dito'y gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Mo ning gitawag og 16, although na ni kinugay og kanang maskubado og cocoa sugar, ha. Okay, then ang imong mga juices niini singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple niya, butangan siya gripulyo og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo nimo 1 glass every 1 hour sa morning, 1 liter. Umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadri sa imong kuto-kuto. Anak tiyan, ha? Kay mukabuhi man eh. Anak lang, kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at Tux Clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
15: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
13: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan, ha? Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or maglunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pagsaka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay. O saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin. Agri po ko, anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Muna pinangga din na ito inyong rate. Basta ganig animal product, tanan na na, mulangoy, mulupad, na duway tiil, upat ang tiil, mudugo. Okay? No? Niyapin lang mga mukama nga mga kinhason, mga pinangga. Okay, so, kana sila pinangga, muna'y taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag naay protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga may maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon on sa inyong pag-treat. No? Pinangga, gawa sa clinic manggol, kubrito tag-tablitas. Pero diri sa to sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagi carrots. Kay mo animik man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, then naa siya'y kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mundugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or i-juicer. No? Pag human, i-strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom 1 glass every 1 hour. Okay, so mo na mga pinangga ha nga paningkamot nga makaadto kag clinic para maabil nimo ang cleansing program.
16: Kay Dok Lagi kasangga mo ang langit.
8: Dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kabayas pangga. Siyempre, yung nag-inuman na din na-withdraw, permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga. Anindot unta magkulong cleansing ka. Nya, mintin na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc. Yeah, lingkod ka planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto lato pinangga, dahon sa gabi katabang kay na intawon sa imong goiter, ha? Onya ang imong himuon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag jo sa carrots kamatis ug atsal unya kinchay pinangga mutunaw ginagoyta unsay tambal sa bugha dok pirmi magud labad akong ulo tuubon gyud ka pangga oy oh luy agabon asin ko dito ob nimo nya maglaga ka dito ginumo nimo ug dool mo clinic ug mga outlet mga pinangga pagbalik mo dito 77 herbal tea. O niya, naapunta mga pinanggay ko. Tawag na to nining diha, mga itakag trumpas, ilipanting puti, mga pinangga, putik bulak, o niya, dayon, mga itakag dito, nakay kaningag, sibukaw, duguan, albutra, mga pinangga, lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo'y lagaon, siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dilidyon mabunti. So, 7 days, mga pinangga, before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo to da. O niya mga pinangga, dayon, ang next ni mong gamit, anak pinangga, after sa gitawag na itong menstruation sa maong kababayihan, inigundang yun, tirato na. O, kutob lang mga pinangga, o, 5 kaadlaw. Okay, hala, sige, pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay... naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya dok, hubako na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, gihubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayon ni Dr. Bangi ko. Ah, sige ma, sige Dodoy. Wait, daka jud Dodoy ha. Ah, sige tawag na to pinanggag kanang kuan. Ah, tawag na to aning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. Ah, tanggal si mong panuhot, unya mohumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga, ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
17: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
18: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
17: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
18: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
17: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
18: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
17: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
19: Serbisyo publiko.
17: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
20: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron. Healthy juice powder. Makawala usab kini og pag-ibong-ibong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder. Hinimo gikan sa blamera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
21: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
22: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon o kaningag, pandan o iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
21: Aniya na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Aniya na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa manang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
8: Unsay tambal Doc sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mo dugas carrots mato ka clinic do na matay eye drop di do. Okay Doc, mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya, 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butangag init dughan og likod, kundi manghaplas kaghang, onja mga pinangga, maginom juga gisili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag inom mga pinangga, ala. Regular nga pag inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, Doc. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni Doc? Lisod po na to, maingunog, maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atak yung nag-high blood. Sige, nagpainumag sayote. Isang buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Doc, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Doc. Buhatan ni mo pangga imuhang ko ano nang imuhang purea nga nabitaong sige haginom og limon sito sige pugka ginom og mga pinya juice ha or any citrus juice pinangga or kamatis juice unsa man ang dapat nakong buhaton para magbalik og gana ang akong kaon buhaton ni mo pinangga kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggod.

0: kailangan pinagag, mato mo clinic, palit mo dito white soap, na ay skin ointment, na po'y aloe vera spray. Pero din na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, manay sige ni mo gampol, pwede po ng duga pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may maayong tambalas bayuok, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamya, sala. Kana mga pinangga, munay paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alugbate. Okay. So, mga pinangga, gingon dere, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, dok, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dere, unya ispat, till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya basig, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang good po. Kanang itry lang ni mo, nga lapuahan na ni mo pinangga. Kanang pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mo pinanggag bugnaw, ini gumagbukal niya. Butang ag usaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Oh, hugasan ni mo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana. Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mong suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga ako ni. Kanang magtadtad na kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero na mo'y carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello dok, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, dok, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi dok naman kami parehas ng husband ko bakit hindi kami nagka-baby. So, pagka-baby, wapag kayo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Ingon po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mo kuan siguro mo pinangga ka ng mato siguro mo clinic kamo yung duha kung mahimo o busy mo ba na pwede ikaw ra kay simple raman pero yung buhaton no, sa mo mato clinic tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog no nasa bariko silba di ba o mana mga pinangga o yung mga babae po usosong matres mo na gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nag-ipangluwa ang similya. O, gumurag-ibidli. To ah, mga pinangga. Tinga ka, ang sama ni nga imo. Isnaban, mani mo niya akong similya. Lison mabuntis. Basin po dang imong ba na? Munay giingon pinangga nga. Mura na lang po gluwa. As mata kadaghan ang iyan similya. Adi, yun po na mabuntis. Okay, hello dok. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lecithin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na yun sa taas og vitamin C. Okay. So, pinangga ang lecithin, gikan man na sa soya. Almost complete nutrients gihapon. Unyag, ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga, di yun mo magmahayan na. Perte yun ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan imo nang hagitog is kabulan musukol na na.
1: So wa naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit magingon, mayong pagpaminaw. Dok dok dok.

0: kaysa dog. Ay kalagot, lamipod na kay Maminaw da.
1: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Comprehensional Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagtiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambalini.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
5: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
6: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ariana ang inyong anchorman, Mr. Kik!
7: Okay, mga kabida, maayong nga odto ka na itong taran. Aniya nasab kita ni atong usa ka oras nga tulumanong sayron ta. Sa ngalan sa ato nga sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog usab kita sa Light FM 90.9. Sayron ta. Sa ngalan sa ato nga station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan ni Engineer Wolpe Orio o sa atong kaoban ng speakers lawak si Papa Kibs. Panabuans maayong odto o sa tanang dapit na maabot sa ato nga signal. Sayron ta og karong kauntohon mga kabida atong makauban ang presidente sa kagangguhan Fisher Fox og JP Laurel wailain si President Sir Santi Nelyora. Pres, mayong udto kanimo pres.
8: Mayong udto diha kanimo Mr. Kicks, nag-uban na sa tagbalik.
7: Oh.
8: So, mayong udto pud sa tanang tigpaminaw diri sa atoang sibyahan Infinite Radio.
7: Og Light FM.
8: Og Light FM.
7: Og ato pong timbaya apod si Mayor Pres.
8: Ay, mayong uto diha kanimo Mayor. Og kay Ma'am Joan Relampago sa Mayor. Happy anniversary, wedding anniversary sa inyo ni Ma'am Epin. Og happy day po sa pag-abri sa bagong tindahan og fuel station ni Ma'am Joan Relampago.
7: Asa na dapat Pres?
8: Diha sa Barangay Salvacion.
7: Ah, Salvation. Aw, oh, tama day. Kanang da, unsa sa right side na siya pag padulong ka dito sa Carmen?
8: padulong kag Carmen
7: Lipside.
8: Lipside na siya.
7: Ah, so ato nang diha ta motobil mga kabida. Na siguro na yung mga promo pa karon press kay bagong open man. Murag na siguro.
8: Murag na agyud na kay karon gani murag kung mga ito ta, marag mabusog dito ta, Mr. Cakes ba?
7: Dahil dito. Okay. Sa una tayo pa dahil yun, Pris. Ako sa ni kuwaning atong mga higala sa kahanginan, labi na kay Mayor Jose Jory Lampagos o kay Ma'am Joan, Josephine Hintelis Rilampagos sa ilahang ika-45 na wedding anniversary o kay Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan sa ilahang new business nag-open kaganihan, no?
8: Wow.
7: Kaganihan. Yeah, siyempre, kay Konsehal Bongbo Rilampagos diya sa Lungsod Scarmin o ang atong halangdong board member Attorney Jig Rilampagos. O siyempre, sa atong amigo po diya sa Lungsod sa Santo Tomas, si Mayor Roland Dehisica o kay Vice Mayor Marielos Inday Dehisica, kay Konsehal Ronald Bung Dimaya, Konsehal John Batosalim o kay Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila o kay Ma'am Dana Batosalim. Okay, press. Kato nga una ni mong guest diri sa ato nga sibyahanan, ang kato itong nahisgutan, kato nga sa mga kuano, kato mga seedlings o kato mga bintol. Unsa kay ito, press? Ato itong i-rewind to?
8: Itong bintol nga di panikamutan sa ato ang halangdong mayor, inubanan sa konseho nga mahatagan ang atong mga fisher pox og pito ka bintol nga nagkantidad og 3.5 million.
7: Kuha ba?
8: Oh, nga gani ginahulat na lang namo nga mukalmang atong habagat kay para mataon na kini sa ato ang area sa atong diha sa kadagatan sa siyudad sa Panabo.
7: Kagangohan,
8: dapit. Kagangohan area ug GP Laurel.
7: So, press katong inyong activities ba katong basura mo? Bigas ko, bigas mo. Unsa man to? Paki-detalye daw ato, pres.
8: Ang katong programa sa ato ang halangdong mayor nga basura mo bigas ko, inubanan ni Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan, ato kining gi tawagan ni gi programa ngadto sa ato ang mga fisher folks aron ma hatagan atong tabang ang dili lang ang ato ang mga fisher folks kundi dili pa ng ato ang kinayan tungod kay sa panahon sa habagat, ang tanang mga basura nga nagikan sa lain-laing lugar, dili lamang sa tuwang siyudad sa Panabo, kundi sa entero Davao Region, diri man guna padulong sa ato adapit kay prone man ta sa habagat. So, karon na kauna-una natang atong halangdong mayor nga kuan nga mag-coastal clean up kita, apan, ano na siya isik ka ng surprise nga programa nga paghuman namong pamunitog basura, ang tanang basura namong nakulikta, gikamyuhan niya kiniog tag 10 kilos nga bugas individual.
7: Uy, daku abak. So, naningkamot ko na itong mga kaigsuunan o pamunit yung paspas kayo, no? Kay timbangon man di ay. Timbangon ba, pres?
8: Sa karon wala ito gitimbang, pero ubay-ubay atong nakuha ito kay hapit-hapit to mga portans ang nakuha nga nakulikta nato nga mga plastic nga basura. So dako kayong tabang kay nalimpyo ang ato ang kadagatan nya ikaduha nakahatag pud og tabang ang ato ang halangdong mayor labi na si Ma'am Joan Rilampagos sa atong mga komunidad nga nagpartisipar niini. Gani aduna kitay 434 ka partisipantes nga niuban ka nato sa maong programa.
7: Uy, 10 kilos, no?
8: 10 kilos.
7: So, pasabot, ara, kung ato itong i-value sa kwarta.
8: Murag dako-dako yun.
7: Dako-dako, no? Kahit tagsis 50, mas nung kilo ron.
8: Pero, nasayon man ta sa to ang kuan, alang dong mayor o kay Ma'am Joan Rilampagos nga basta alang sa wala na sila gabali o kantidad. Ang ilaha lang nga mahatagan o pagtagad ang maong problema masolusyonan kay kini para man sa kanatong tanan dili man lang sa mga fisher folks kundi sa komunidad gyud
7: kinatibuk ang sa siyudad sa Panabo.
8: Mm.
7: So pila to ka adlaw siya, pres, sa inyong mga gihimong activities?
8: Nahulog upat ka adlaw to, nagsugod kami og Biyernes, nahuman pud kami og Lunes.
7: Mm.
8: So, walay putol to. walay kuan Sabado ug Domingo ni kuan gyud ta. Unya mapasalamaton dai ko kay Boss Gerald, ang asawa ng aw ang bana ni Ma'am Joan nga isa pod nga nagtutok sa maong programa nga niuban jud kanamo hangtod sa nahuman kay lingaw gani isa kayo kay ano siya nga kini atong gitrabaho ba simple lang apan dako kayang impact sa katawhan ug sa kinaiyahan.
7: Tama jud kay ang makabenepisyo ang pamilya man malimpyo na makakaon pa ang pamilya sa ilang kahago no.
8: Oh mao gyud oh, Mr. Cakes.
7: Mo na nakanindot ning relampagos ba kay bisag maghago in return na may poy kaayuhan po na madawat mo gyud ni si serbisyo ng relampagos press mo na dapat ni palapda no.
8: Oh
7: ipalapad gyud ni sa kinatibuk ang probinsya ba kay para ang di lang taga Panabo ang makabenepisyo kundi li ato mga kasikbit na mga munisipyo ug syudad nasakop sa probinsya sa Davao del Norte. O yun baka na Mr. Santi.
8: Aperteng o yun na kay ngano wala man di ko kadungog nga ato ang halangdong mayor nga naghuna-huna nga para lang sa iyang kaugalan kung dili para gyud na sa katibukan sa katawhan sa siyudad sa Panabo nga gani aron masayod ka Mr. Kicks. Aduna na pud kami bagong ginaduso nga bagong programa tungod sa bag-o bitaw natong klima karon nga murag ginatawag lang Super El Nino.
7: Mm-hmm.
8: So aduna na pud may ginaplastar na para na pud kini makatabang gyapon sa kinaiyahan ug sa ato na pong mga farmers nga tawgon kini natong clean and green.
7: Sa farmers na pud.
8: Oh, sa farmers na pud kay sayod man ta nga ang dako kayong kwan sa atong climate change nga nakaepekto tungod sa pagkawala bitaw sa atong mga kakahuyan.
7: Oo.
8: So isa na pud na sa among ginatutukan karon nga maplastar ang maong structure kay para mapatuman kini o maabot dayon sa katawhan sa ato ang mga siyudad sa Panabo labi na atong mga farmers.
7: Oo, munay nakanindot no, presno kay ang atong halangdong mayor o kay si Ma'am Joan no. Ang ilahang pagtagad mangod sa atong makaigsuonan mura lang nilag mga kuan ba igsuon ba duol kay sa ilahang kasing-kasing gud unya moingon pag yun ng uban na nagpakaron ni noon si Ma'am Joan wa man sila nasuwito gud no
8: lagi wa gyud ako kay na
7: nasuwito na magud ta
8: na kailan na mangyud ko nga kung mag-uban mi wala bitaw ginang ginatawag nga naay gap kung mag-uban mo nang kanang parehas ra mo mga ordinaryo makigimamat sa katawhan kanang simple lang jud.
7: Ang uban sir press mo nang moyong sila strictas Ma'am Joan kay kuan magud sila pa nila na himamat ba wa pa nila na kuan maayo ba na kanang matud pa nasuod ba. Nakita kay kanunay manato siyang maistorya so kita po'y maka kuan sila ha mapaabot nato sa atong makaigsoon ng panabuan na ang uban na naghuna-huna na strictas si Ma'am Joan dili eh mo pagani na imo kuan ugan ato ba na experience ano man diha ta City Hall di ba.
8: Oh
7: pag na imo Ma'am Joan mohunong man gina siya nya yung na, uban gani mo halok gani Ma'am Joan wa man gani akong panidan yang hitsura wa may ingonan nang nyamid mo na mga kabida mga panabuans kanang uban na naghuna-huna og nagpakaron ingnon si Ma'am Joan dili na tinuod kay kami manggod na naswito na kami po'y makashare sa inyo ha na doolan ninyo si Ma'am Joan kay di jud mo balibaran kung unsa inyong mga kuan hangyo og mga liyangongo og ihonghong lang ipaabot lang kung wala si Ma'am Joan naman niya mga staff no.
8: Oh nya sa kini ako pag encourage jud sa katawhan nga ayaw mo kaula og dool sa to ang City Hall, ayaw mo ka ulaw sulod sa opisina ni Ma'am Joan, sa opisina ni Mayor Joe, kay kung unsay batasan ni Mayor Joe nga mangkita mang tinabangon, mausad na ang batasan ni Ma'am Joan. Galing lang na unahan lang atong mga speculation sa unang panahon na kuno kung si istrikta si Ma'am Joan. So normal nga kuan nga kung mag sobra ra pud ta kabuotan aduna ba mga tawo nga kanang abusado bitaw Mr. Cakes nga mapahimuslanon kayo kay
7: Lunoyan
8: tungod kay sobra kabuotan ang kuan pahimuslan pud pero ang kang Ma'am Joan nakita nako nga kanang ang iyang pagserbisyo tinud-an ay gyud ang gusto niya dili ka ng servisong langay-langay. Mo nang usay na asay makasab-an kay makita man nato diya sa City Hall nga dagan taong mga but nya dili dahil maatiman.
7: Oh, medyo masika
8: sa kabisi sa sayon man ta diya sa City Hall nga bawal diha bawal pud ang tamad diha. Oh. Kinanglan kanang
7: mo siguro na pres mo siguro na ingon sila pres mga saba si Ma'am Joan di ma, ang kasaba ni Ma'am Joan iya mga staff
8: mga staff nga dili dahil makaatiman
7: niya kasi kaso ba no mo na siya mga kabida mga panabuans na katong first impression manggod sa una ni mong tan-aw ka Ma'am Joan makana man juga kay formal manggod
8: formal diba? Kayo
7: di manggod ngirit ba di manggod ngirit siya mo nang makaingon ko ka stricta siya sa imong kwan first impression makaingon ka kay lahi manggod tong hingatawa pres no
8: oo
7: oh kanang murag nakapermi naka pahiyom ba siyempre kisa may magpahiyom na dagag problema oh isa pa pod mga kabida kay ang responsibilidad ni Ma'am Joan god siyempre kung wapod si mayor dito ba siya hatanan nya isa pa pod before ka mayor muna baya ka Ma'am Joan. So inana ang ilang sistema ba? So para makiter tanan munang magbulag presno.
8: Oo.
7: O kung magbulyom sa tao sa City Hall ang uban mo ato kay Ma'am Joan.
8: Ginabahin-bahin na lang nila
7: na
8: para
7: lang.
8: Makiter gid ang
7: para makiter ang tanan.
8: Labi na ron Mr. Kicks nga ang ato ang Halangdong Mayor. Sus magmakita na nimo sa ilahang balay ug sila sa ato ang City Hall. Grabe kadaghan ang tao kay ngano daghan na kayong nagadol dili lang kay taga Panabo kundi sa lain-lain ang dapit sa ato ang
7: probinsya
8: sa Davao del Norte. So kabalo naman ta nang ato lang dong mayor di kabalo mo balibad basta na lang makaya lang niya muhatag mang jud siya kay ang atong mayor andam jud mo kiter kay matud pa niya na ato mang nakiter gani ang ato ang katauhan sa siyudad sa Panabo unsa ka og aton ning palapdan kay ipalukanap nato ang mga maayong nasugdan sa ato ang siyudad sa Panabo labi na ang atong pagdumala so ato kining ipalukanap sa tibok Davao del Norte
7: mo na nindot kay makabenepisyo na ang kaigsuonan natong mga tua sa ubang munisipyo kay ang serbisyong relampagos ato namang nasayran na ang iyang plano karong puhon na entero probinsya na ang iyang serbisyohan. So muna pres na i-shout out sa na imong mga on-pres kay murag napuno na na imong
8: shout out ko dia sa kuang pare nga si Joel Chacon. Pre, shout out ko nimo nya si Ma'am Jana Sinabre nga sayo kay nag-chat sa kuang ganiya nga ma'am iskam to ma'am ayaw to ato dagan kayo na naulaw na gay ko sa kong Facebook kay mga kaigsoonan base na nagapang-chat sa inyo ada scam na kay og tanaw niya akong cellphone wala jud ko gi-chat sa inyo kay kasagarang chat nako is para ra gyud ni sa trabaho og para sa problema sa katawhan.
7: Okay base mag-demand ba?
8: Oh mag-demand gani og kwarta na kadugayan niya. Wala day ko kabalo nagamit nang akong pangalan.
7: Muna atong ano likaya na kung maabtan mo og kay ako halos kada adlaw mo ko maabtan ni presente o guan chat muna ako dahil i-delete kay basic makuan ba sa link maguna siya daw
8: lagi daw
7: muna ato nang kuan so tawagin ninyo si presente Nolyura kung naimo chat kay para for confirmation ba kay basin po di ay na mo kuan na siya unya magpadala no pinakalit ba so inana na siya mga kabida atong kwanta kinahalan igmat ta karon kay daghanag mga manluloko daghanag scammer daghanag kay mga hacker so kita pod natay libros paniid maniid ta kay para di ta kay duha ra ka klase ang tao sa kalibutan please ang mailad
8: ug ang magpailad
7: ug magpailad so please kaning imuhang association karon ang kagangohan og JP Laurel no anong duha man imong gigunitan
8: kwan mang guna siya Mr. Kicks kanang amuang area sa Pilipinas boundary man guna siya so kung duaw ka dito sa muang asosasyon gyud kung musulod ka dito sa among meeting place pag mutabok lang kag irog lang kag gamay sakop na siya sa JP Laurel ang imong gilingkuran pag irog na po nimo gamay sakop na sa Makupa kay nasa tunga gyud ang amuang kwan ang amuang purok or ang among meeting place. So, mo nang gikunbay ng duha ka barangay.
7: Ya grabe, salig po si Moha Presno kay ikaw, duha ka barangay ikaw nagdala.
8: O, kwan, nang ato ang pagdumala, manggulis ka ng ginatawag nga walay limbong.
7: Transparent.
8: Anay ang ato, transparent ang ato ang pag-report nila. Pag ang pagpaningkamot po nato, wala tayo ginapili. Kumo kay taga JP Laurel ko, pero ang ako ang pagtagad manggulis sa ila is walay pinalabi, walay pinili. Tanan nga sakop sa asosasyon, so ato yung ginahatagag tinood nga pagtagad kay gahatagan itag pagtagad sa lain pang lugar unsa pabakang ato ang mga kauban ug mga igsoonan di sa duha ka barangay.
7: Oh, manay nindot na kinahanglan i-present gyud kanunay unsay update sa asosasyon. Unsay kuan ninyo diha pres karang monthly meeting? Unsay inyong
8: kada bulan aduna gyud may ginatawag nga monthly meeting unya sa sulod po sa isa ka tuig. Ga-conduct yun kami ka ng mga community service. Kaya ang ato ang panagtapok o paghimo grupo, dili lang kayo naguna-una nga para lang sa ato ang kaugalingon, para lang sa ato ang grupo, kung dili makahatagsad kita og serbisyo sa komunidad. Ado nang bago lang gani kami, Mr. Kicks, nagpatigayon og atong feeding program sa mga kabataan.
7: Mm-hmm.
8: Kaya isa man na sa ato ang mga pangandoy nga ang atong mga na pundar di ato ang grupo dapat ma-share po ngadto sa ato ang komunidad.
7: Mm. So dehara asa pa dehara pud sa kagangawhan og JP Laurel o kuan jud intero jud sa syudad.
8: Ang sa pagkakaron diha pa lang misa sakop sa kagangawhan og sa JP Laurel kay dako-dako pud man ang barangay
7: nga daghan pug mga purok.
8: Oh, daghan pug kabataan diha. Mm. So diha lang sa kami kay ang ato ang budget or ato ang fund is dili pa man siya enough gud nga ipakuan, ipalukanap.
7: Yeah. Oh.
8: Pero isa na sa ginatarget na mo nga by 2028 kung palaron nga mulambo gyud ang mga negosyo sa mga asosasyon, so amo gyud nang iapod-apod ngadto sa ato ang mga
7: kasikpit na barangay.
8: Kasikpit nga barangay.
7: Maayo may na plano ni mo, pres. Kaya nindot man kuno na iplano kay imong direction ba. Kay kung kay plano mapundura diha ang imong panghuna-huna. So siyempre kung nagplano ka na kay eagerness ug naa jud kay pagpanlantaw na imo ginang buhaton. So salamat kayo mo mga kaigsoonan mga kabida sa ging sakupan ni Pres Santi Nulyora kay ang iya mga plano manggod kinatibukan. Unya ang iya po mga plano para po sa kaayuhan sa ato mga kaigsoonan. Unya mapasalamaton po siya kay atong mayor ug si Ma'am Joan full support. Oh, muna yung nakanindot makagana ug lihok Mr. President no kay ang mayor o si Ma'am Joan unsa imong iadto makita ang tamaga dito permi nya paggawas mo magkatawar ba ka.
8: Okay, siyempre kay kasagaran basta mo dool jud ko sa ila sayod na sila Mr. Kicks kini si Santi ba kini kay sulod problema na sad ni pero ang ginadool na ko ako ang personal nga kuan problema kundi para ni sa tanang katawan nga lumulupyo sa siyudad sa Panabo nga niduol ka nato aron magpauban aron mangayog tabang so ato silang kinikiter kay isa man na sa mandato sa ato ang alangdong mayor nga isip usapod ka sulugoon ninyo
7: so, frontliners
8: ato jud ang kuan isa ka frontliner diya sa ato ang area so, so ato jud ang kuanon ato jud ang atimanon ang mga katawhan nga nanginanglan sa tabang labi na sa iskutanan nga agrikultura diha jud kasagaran ang ako ang kuan ang ako ang
7: imong presensya na gyud ha. Oh siyempre kay ikaw may mo guide di ba kung siyempre kung duol sa mo moro na mga nagtulay na pud garido kay mga frontliners man so pasalamat ta mga kabida panabuans kay kining mga kuan frontliners ni mayor og ni Ma'am Joan direkta ba dali ra kay maka approach kay mayor o kay Ma'am Joan so ang ilahang mga mulo mga panginahanglan dali ra kay mapaabot kay mayor o kay Ma'am Joan so pres kaning maghisgot ta to inyong kwan kadtong mga kanang makakuha ba kanang mga mananagat ba kana ilahang produkto ba na ila makuha kung kaluyan sila mulawod unsay sistema ana kamo ang asosasyon ang mopalit unsay sistema ana yo.
8: Ang kwansa mo adiha is dili na mo dili na paliton sa asosasyon. Aduna naman ko tay mga sa wala pang asosasyon na ano mo gi buyer siya daan.
7: Mm.
8: Na mo nay nagkuan nga ang katong mga mananagat inigdunggo So dito na sugaton na siya mismo sa buyer. Unya ang kasagaran pong buyer nato is membro ra pud sa nagkalain-laing asosasyon. So dili naman nato sila gi kompetensya kay siyempre panginabuhian man puna nila looy pud og akoon sa asosasyon looy pud tong mga kasikbit natong barangay labi na ang mga laing asosasyon nga mao pud nang ilang negosyo nga kung kay nagsabot man gud ang mga fisher folks nga ang matag asosasyon dapat walay kompetisyon. Kanya-kanya mi og kanang negosyo. So sa kanya-kanya namong negosyo diha nagtinabangay pud mi halimbawa ang imong negosyo halimbawa ibutang nato is bangus dibuning. So katong bangus dibuning kaming tanang asosasyon nga mga fisher folks tabangan namo to nga ma-promote or mabaligya kay parang ka ang kwan ato ang kanang income ato is para man to sa iyang mga kaubanan kay ang mata grupo nato dire Mr. Kex wala siya naguna-una nga ang iyahalang asosasyon ang asinso kun dili kinanglan tanan mo asinso gyud
7: nay kooperasyon
8: tinabangay gyud mi
7: tinabangay kooperasyon kay para ang masinsong isa masinso tanan muna inindot na kwa plano ninyo pres kay di lang inyong asosasyon inyong gitanlantaw kundi kinatibukan. So salamat kayo kay kanang plano mong gudin nyo ang most na yung plano po sa itong mayor na ang panginabuhi ba sa itong mga panabuans ba na muangat na bisan dyo tayo hinahinay ba hinahinay siya mo kuan sa kay kalisod lay karon pati yung lisod
8: aron makasayod ka Mr. Kicks ang ato ang mga farmers and fisher folks karon halos na hataga na gyud ni mayor og programa na nami sa kuan na nami sa 78% ang nahatagan og programa ni mayor nya kini amo na lang ginamonitor kay para ma-maintain or makita nato unsay giunsa nila pagpalambo ang ilang negosyo kay ginabantayan nato ang ilang panudlanan o ginaguide po nato sila nga kung unsaon ang pagdumala sa ilang mga negosyo kay dili sad biya lalim ang kuan ang mangita og kanang pundo para ihatag sa maong grupo ang maong fund di ba so ato kining bantayan pod kay nya naghangyo pod ko sa katong mga association nga nakadawat na nga ato pod kining ampingan og ato kining palamboon kay kung masayod ka si mayor wala jud siya naguna-una na nalugi ba siya or dili ang iyaha nga makahatag og taba. Ang mga manguuma kuno ug ang mga mananagat mao man daw pobre pa sa tanang pobre
7: pero moy source sa atong pagkaon
8: sakit gani pamalandong ngono nga nabansagan kita ana apan wala sila masayod ba nga kung wala ang mga manguuma ug mananagat asa man taw nang kaonon diha nga butang nato sa lamisan ng pagkaon
7: wala jud munay angay suportahan kay sila man ang nagpakaon sa toa. Kaya mag-unsa man atong kwarta, kuha tayo paliton.
8: Huwag yun. Oh. Yan, malipahin gani ko, Mr. Kish, kay nabati yun na ako sa baba ni Ma'am Joan Rilang Pagos ba nga, katong pag-meeting na mo nga, ang number one na yun sa ilang agenda karon is kay medyo human-human, 91% naman daw sila sa ilang infrastructure. So, number one agenda na nila, gikan karon taman sa umaabot is number one sa agenda nila ang farmers and fisher or ang agriculture. Mauna na ang ilang tagan o pagtagad kay para
7: so nindot kayo kay halos na siminto naman tanan no? Ang wa na lang na siminto katong mga kritiko
8: katong kritiko nga mauto dapat to nang base na to sa 9% nga nabilin. Itong wala ba maminto mga baba to.
7: So, mga kabida, amo lang po nigikatawa ni Presante dire kay kuan magud bisag unsa na ang kaayo ni Mayor ba? Halos gibuhos na tanan oras sa serbisyo pero nalagi hapoy pagsigi og kuan ba panaway. So mo na gingon di man po nato na malikayan kay ang tao aduna may kagawasan na mo istorya. So siguro kay di man ni dumadapig kay mayor so diha ra gyud siya permi pero unta iya lang untang huna-uno na naningkamot atong halangdong mayor kisa may mayor na nakapausab sa itsuras panabo
8: wala gyud lain kay sa una sus unta man taw tong magsuroy-suroy ta diha madlok pa ta diha kay muli ko lang atong na hinumdum nitong barbecue sa una sus muli ko lang ka sa kanto madlok na kay basin dunggabo na kay kanang tirungan
7: tinod na Unya, sa una po, malapok-lapokan ka. Partikular na mga barangay na nasa kuan, remote barangays ba? Unya, karon wa na. Muna gani, ang kulang na lang ispaltohon katong mga Marites o Marisol. So, mga kabida, ato lang untang kuanan ba? Ato lang untang huna-hunaon pagmaayo. O ato untang ma-appreciate ba ang pagpaningkamot sa mga relampagos? Kanya at hapit po natin malimti pres si Konsyal Fortunato Luloy Sumampong.
8: Akons, mayong utunin diya kanimo. Nga mo'y nagkuhan gahapon, nagtambong sa katong mga ni-graduar sa katong programa sa gobyerno. Kalimot ko ato.
7: Katong perting taas na kamot ni Kuan, ni Ma'am Kanja.
8: Kaya isa man siya sa panato, naka-graduar.
7: Perting niya taas ba? Mura nag... Bulupad na ba?
8: Happy day sa gamon kita na ako yung katawa nga.
7: Halos mabuak ng
8: kwan. Mabuak ng kwan. Ngisi niya abot sa dunggan.
7: Joke lang ma'am ha. Okay, basic ba?
8: Ma'am Armisel, peace ta.
7: Peace. Oh. So, maing unto po ganin mo da, Mrs. Kick, o gang akong apo karon pres, na-appeal sa provincial meet, basketball.
8: Congrats.
7: Oh,
8: Mr. Kitay, ikon dai igrita ka dai belated happy anniversary sa
7: dito. Salamat, salamat pres. Gahapon.
8: Gahapon.
7: Nya ubay-ubay po kog mga bisita gahapon pres.
8: Wala ko ka kuan ka ato Mr. Kay nag-uban minimum joan dito sa Barangay Santa Cruz. Kay pista man po dito ila
7: Lagnas.
8: Kapitan Taran.
7: Ay oo, tama dai. Nakita na ko mga post dito. Happy pista diha kanimo kap Alger Taran.
8: Nya. Abi ni mo abi na kung na mister amin nila Ma'am Joan. Sus pag ibu ko mika kuan tarbaho de ang iskutan dito so mga plano pero nindot. Nya mapasalamaton dai ko atong tuluka. Ilan na kining pagatrabahoon kasagaran nato Mr. Kicks is mga meeting place to o kanang kwan kanang tindahan
7: kay mga kwan man to murag mga clothing no o kanang kwan o pang himuon yun to murag meeting place o kanang
8: ang isa ato is himuon nila sari-sari store daw nila sa Barangay Kyotoy
7: tama Kyotoy tapad naman
8: so noon na putay gidiliberan natong sa atong bitang kadri katotong mga katawahan nato nga nagbalik loob na mga rebel returnees nga nagbag-o so dito gibundakan tong programa sa atong Langdong Mayor na kwan nya nag-request na pud sila so gihatag dayon ni Ma'am Joan ang ilang request kay gusto kay nato nga matabangan nga katong mga taong kauban natong mga nagbalik loob sa atong gobyerno so gipakita gyud ni Mayor Joan nga ang iyang paglantaw sa mga tao mo damot sa to ang gobyerno so ang ayo hatagag tabang so sayod jud sila og lipay kayo sila nga asa sukad-sukad karon pa mi kasi nati og mayor nga ingon ani ba
7: yo mo na yung serbisyong relampagos og usbon ako mayong unto kanimo diha Konsyal Fortunato Luloy Sumampong nakita ba mi ani sa speaking nang ko di ba ko nimo i shout out Mr. Cake Konsyal bisan pag di ka namo i shout out kay ang imuhang pag-alalay, ang imong suporta sa itong mga kaigsuunang mga fisherfolk ug mga farmers, amo nang nasairan daan. Pero usahay po lagi, makalimot, mapunta lagi. Kay kinimang kong matinabangon, generous person, mo na no, imalimtan.
8: Okay.
7: Diha, usahay ganit, malimtan po na ako si Boss GM.
8: Oh, si Boss GM na, Boss GM. Ayaw bang loda. Makalimot yun ko, pero...
7: Malimtan po na ako usahay ni. Muna si Konsehal Fortunato Luloy Sumampong o si Konsehal Boss GM Hintilis Relampagos usay din ako ni ma-mention kay ang akong mention nun manggod katong mga konsehal na pagdool ni mumudagan ba mo kalit na kawala pero kining duha sa akong na panidanda sa sangguni ang panlungsod mo gud muha mo kuan gud siya makighandurot gud dili mo atras ba muna si Konsehal Boss GM Hintilis Relampagos o si Konsehal Luloy Fortunato Luloy Sumampong dugo kon jud og tawo yung mga opisina, pres.
8: Mo gani ka kada na lang kamot sa SP, walay lain puno ilahar jud mga opisina
7: mo. Ilahar jud do. Oh, amot nang uban pod kay pasig gilasan ba. Kay pagkita og mga tawo, buha pag pinakalit. Dili untay nana no.
8: Murag igang tayo, kita tawo igangon man.
7: Igang. Kanya si Konsehal Loloy, di na igangon. Kay matubang man gyud. Dia wanto ka sa iyang opisina, punog tao. Diya ka kay Konsehal Boss Jim, puno pong tao. Pero manglakaw, nagkatawa.
8: Wapagani ka mo request ng kape, nanay itunol lang iyang
7: mga staff.
8: Iyang mga staff dito, kape sa diya boss. Kay samtang busy pa nga to ang Konsehal.
7: Muna'y servisyo ng Hintilis Ao. Rilampagos. Boss GM Hintilis Rilampagos o kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Og kanimo pod sa akong apo na si Gabriel J. Gringko Amping, na daw sila sikan game og mudaog pa daw sila dabraa na. Okay, Amping, Amping. Og good luck sa sikan game. Nya kung magmalampuso ni sila padul nung punig kuan. Gikan sa Ismaraa, Dabraa, Ismaraa, muna ning palarong pambansa. Good luck. Murag mo ni musunod sa ko, pres, kay dati man po kong varsity player sa basketball sa Holy Cross.
8: Kita man po sa imong height, Mr. Kicks.
7: Pero point guard ko. Point guard akong
8: ako una. Sa una, apil ko alam ko laing nebo ang dula sa una, Julian Roman.
7: I-on-air pag yun ang Julian ba? So, mas nindo to kay nagsultig tinuod. Kaysa magpakaroning nun ba? Okay. Pres, kuha na sa animo, napuno naman na imong screen.
8: Shout out ko sa akong sekretary din, Lorna. Ati Lorna, o sa ito ang kwa, Kierman. Una lang na to. Unya, mapasalamat. Pagbunga-burbing.

0: kuan ko sa clean up na basura mo bigas ko. Sir, nagkagayang salamat sa pag-assist. Unya, dili na ako makalimtan yun ang pagpasalamat sa matag-adlaw sa kanunay sa ato ang pag-suporta sa programa. Labi na nga isa sa kanunay namong kauban sa matag-adlaw nga tungod sa kabisi sa ato ang kuan na lang doon Mayor Mr. Cakes. So si Ma'am Joan na ang ga-facilitate ni ini. Maunay ga-assist yun sa mga problema siya, murag siya, naghihanukan nilang sa problema ron. Pero nakita na ako nga wala mga problema si Ma'am Joan. Happy man yun siya permente.
1: Nipayat na gani.
0: Ako si guys, i-question nga, Ma'am, asa mang kagakuhag kusog nga nung wala man yun kay pagkaluya. Abi naman sa rayang ito bag, ang tinawag nga mag-servisyo, di guna maluya.
1: Maunay atong giingon press na ang wala na swito kay Ma'am Joan, so murag ito ilang panghuna-huna. Nakita na na suod na. So makasulti yun ta, makashare yun ta sila na doola lang. Doola lang si Ma'am Joan, mga kabida, mga panabuans. Kay paniguro na mo kaninyo ni Pres Nolyura na di yun ma sayang ang inyong panahon. Kung aduna mo'y problema, doola lang si Ma'am Joan. Kay sigurado, masulbad na ang inyong problema.
0: Gani kuan Mr. Kicks ba? Ganang... sa pipila pa lang kabulan namang panag-uban ni Ma'am Joan. So gisuroy naman yun namo halos ang
1: barangay.
0: Barangay. So sa hinang-hinay nga nakita nila kung unsay mga lihok ni Ma'am Joan, unsay ginapaabot nga mga programa, dito nila nasabtan nga ang katuloy ang mga speculation nga istrikta maldita is nahulog na ito nga hirsi lang daw. Kay nakita naman namo nga dawat yun sa katawan na may lugar nga atuan. Walay kabutangan ng ilang kalipay nga makita nila si Ma'am Joan. Gani, nasayod ka itong birthday niya?
1: Oo.
0: So, ang tao,
1: grabe.
0: Short doon ang ilang area nga, katong binyo nga, ilang kuanan.
1: Sanan nyo, nanyo?
0: Oo, sanan nyo. Kulang doon ang area, anagot si Ma'am Joan. Ako, wala man sa kabalo nga, ang tao nagsubra-subra. Amo sa gistora nga, Ma'am Jo, wala ka kabalo nga ang katong pag-birthday ni mo, ang inyong binyong gipahitabuan kulang, short. So wala ko kabantay ko yan. Na, kung nasayod lang ka, hasta sa kalsada na yung mga tao. Kay ito? Para lang kuha nila, mahimamat ka nila o makasaksi sila sa celebration sa imang adlang natawahan. Sa tinod ka, ana siya nga, sige sa sunod kay ako nang palapdan ang mong area.
1: I-extender, bakanti pa mo itong pikas, no? Bakanti pa mo ito. Pwede mo ito ihabwa itong mga sakyanan.
0: Wala akong kuta nag-expect atong yung ato dahil nga ang tao mudubok dahil dito nga. Ana si Ma'am Joan, wala biya ko nang imbitar pero ikaw diha ni mo makita ma'am nga ang pagmamahal sa katao kung unsay pagmahal ni kay Mayor Jo mo po na ihatag nga pagmahal diha kanimo motong ni ana si Ma'am Joan nga sagdi lang kay kung unsay ilang gipakita kana ko nga pagmahal ako jud nang tumbasan pulog pagmahal.
1: Mo na siya mga kabida ang atong mga huna-huna na hugaw ato na nang walaon kay kung unsa si Mayor Jo mo po na si Ma'am Joan. Kay mo mo gunay gingon lai po kayo ang santol mamungag mangga. Di ba, pres?
0: Mao gyud.
1: So kana kung kinaiya, kinaiya gyud siya. Kung aduna kay pag tan-aw sa pag amuma sa imong gingsakupan, mo nay gingon na kun kapoy ka, di gyud ka magpakitag kapoy. Kay ngano man ang imong bisyon og direksyon, serbisyo man. Kay kung magpakapoy-kapoy ka, ingnon man pud ka pres na tanong ni Inter. Kay ni Inter barog yung gadya. So katong naswito mo kaingon yun na siya na mali tong wala nakabalo. Wala man kabalo no.
0: Napoy nakabalo pero madalapot sa tutsar sa ubang niya mga kuan, mga kritiko. Pero kung inyo yung dawaton o inyo yung sutaon kung unsa yun ang tinuod nga mga kinaiya sa Rilampagos, makaingon yun ka nga ang kining pamilya, tibok pamilya Rilampagos, masaligan niya, maduulan yun. So,
1: muna ako gani,
0: ako gaya Mr. Kicks, dili man yun nga, ingon nga, close mi ana sa unang panahon, dili po mi parhinti. Kanang wala yun ko'y kalabutan sa iya, pero sa diyang nahimamat na ako sila, ang motong ni ana ko nga, akong kuanon, akong, ang ako apong kaalam, o ako pong mga nahimo, ako pong gamiton kay para matabangan ang katawhan, pinaagi pod nila Ma'am Joanne og ni Mayor Joe.
1: Oh, mo na igingon kay ikaw na sweeto man ka. So mo na igingon na ikaw pod, ikaw po'y murag magsangyaw. Murag pag nagsangyaw. Kay imong isangyaw ang kamatuoran na katong nag-ingon na dili maayo, so mahinahinay na to siya og kawala kay naa naman ka mo pabuhagay, naa naman ka na mo testify na mali na inyong panghuna-huna kay kami na suwito man gyud nya kami pod nasayod na unsa ang serbisyong rilampagos mo na inindot kay ang amahan mo plano serbisyo sa katawhan sa probinsya. So siyempre mabakante na ang anak. Pero sa pagkakaroon naa naman permi no si Ma'am Joanne, di naman ingon na bag-o pa siya ang pagpanerbisyo kay trabahong executive ang guna, kay executive secretary god. So what na rason ba di na question kung puhon siya ang mahimong mayor kay ang trabaho niya executive man. So what na rason na mo yung patag transition dili politiko niya dritsog mayor kay mo naman yung trabaho pres karon.
0: Oh, oh mura ba yan ang galihok jud sa tanang mga programa nga ginapahitabo sa siyudad sa Panabo nya matingala eh kung nga mag nami iput up nga program mapangidaan dayon niya og kanang solusyon. Ana siya nga ayog ka balaka kay kung unsay mga katuyuan og mga unsay mga programa ang gusto ninyo nga kanang naikalabutan ang atong komunidad sa siyudad sa Panabo nga makatabang jud mo suporta gyud ko mo nang matingalo ko nga dali ra man makitag pamaagi si Mayor ug si Ma'am Joanne kay ana sila nga walay posible sa kursonada gyud mo tabang
1: kuan pod si Ma'am Joanne creative nya siya po iya kuan kaning political planners ba nya kanang kaning inyuhat kini ato ang karong krusada kini ato ang pag kuan karon mga guest sa mga association president pati dako ang impact ni siya pres. Kay nga naman, ang inyong grupo, mga membro o mga kasikbit na mga kuan, mahibalo kung unsa ang programa sa mga rilampagos. Kaya kini, hindi ni basta-basta na ideya ba? Kaning pag-gisting sa mga registration, o di man lang dito sa Infinite o sa Light, naapap dito sa Sure FM, naapap dito speakers station. Kaya, siyempre, mag-collaboration na siya. Dako kayo og impact. Muna'y genius ba? Genius na pagka kuan tao kay dali ra kayo makahatag og plano nya dali ra kayo maghimo og win-win solusyon. So pres, nagkahinay naman ang atong oras, ang atong tilon sa atong sugilanon hinahinay nagbaba ang tilon. So pasalamatin nila pres og kinsay angay nimo pasalamatan.
0: Kapasalamat ko unang-una sa atong labong makagagahom na may naghatag kanato gigayon na makaabot diri sa Infinite Radio. Nya mapasalamaton jud ko bala akong balikon sa atong Alangdong Mayor, sa ato ang Assistant Executive Ma'am Joanne Rilampagos. Nya mapasalamaton ko sa tanang tibok pamilya Rilampagos akong ginapasalamatan tungod sa inyong pagkamaayo sa katawhan diri sa siyudad sa Panabo. Nya pasalamatan po na akong asawa nga moy number one akong supporters nya. Moy kasabot sa akong trabaho nga magsige sa gyud nga unsa man imong trabaho san nga lapas naman sa takdang oras pero imo jong ginakuan iko nga ang pagtabang manggudhan wala man gunay ginapiling panahon ug oras. So nasa kadugan na hinay-hinay nang nasabtan nya ako dayon gina timbayak Salvinolyora Consul muna suporta sa labi na sa ato ang agrikultura nya sa ako ang iya dito sa Lima. Ente, nagkagayang salamat sa imong pagsuporta kanako. Nya mapasalamaton ko sa tanang mga farmers and fisher folks nga kanunay nga nagtinabangay ug nagkahiusa kay aron masayod ang tanan nga diri sa kay naamanggut sa atong kuan nga programa nga dapat magtinabangay ug magminahalay. So nakita yung mga kaigsuonan nga mga mangoma nga katong wala pa maka-appeal. So appeal na mo sa maong kalihukan kay para hinang mga program mabot sa diha kaninyo. Nya ginapasalamatan pud nako si Ma'am Letnet ug si Sir Bong, isa sa partner namo sa maong kalihukan. Nya sa tanang lumulupyo sa siyudad sa Panabo, daghang kaayong salamat sa inyohang pagpartisipar sa mga kalihukan ni Mayor Joe. Daghang kaayong salamat sa pagsuporta usab sa ato ang Halangdong Mayor sa tanan niyang mga maayong plano diri sa siyudad sa Panabo.
1: Okay mga kabida, mao kadto atong guest karon si Mr. Santi Nulyura, ang presidente sa Fisher Fox diri sa Barangay Kagangohan o Barangay GP Laurel. Sir, salamat kay sir. Daghang salamat sa imong pagbisita. Ya pohon balik diri sir ha, kay nindot kay natong mga hisgutanan. Okay. Okay, mao kadto mga kabida atong bisita. Nya padayon ta. Og ato ang basahon ning kuno. Kato atong mga concern sa Caraga Davao Oriental. Una ta padayon dito ato sa timbayaon si Mr. Alberto Lonsaga. Sa iyang pagkuyog kanato sa atong programang Sayrunta. Og mao kini mga kabida no. Ang Caraga na okay magunin Caraga karon ba? Tungod sa mga kuan lagi imbis nagkahinahinay nag-unite ang mga dumadapig kang Mayor Ronnie Sangguosnan o gatong mga dili dumadapig karon na okay na pod ang Caraga. Unya kagahapon sa atong programa wala nato ning nangabasa kaya wala naman kita igong oras. Onya karon ako lang basahon ning mga positive, dita mo kana ning mga negative mga kabida, mga kalumunan kay mo na pud ni magsugod og sindi sa kalayo na musilaob. O matod pa diri no sa taga Barangay Lamyawan. Wa daw sila pakialam sa diskarte sa ilahang mga konsehal. Sama ni ay ang ilaha daw ang konsehal po sa Lamyawan no, si kuan man ni no konsehal taga Lamyawan Dumaan. Okay na magoy kuan dito na nanambok ni mga konsehal tungod sa katong rescuein. So nireak ang kuan silingan ni konsehal Dumaan. Diskarte man daw na. Te pakialam. Matod pa po diri ni taga San Antonio Bogo. Dohora Bisaya una ko niya, ginabawin niyo maguni. Dohora mga klase ang tao sa kalibutan. Ang mangilad o ang magpailad. Tama po. Tama po mga kabida, mga kalumunan. Unya sa Barangay Manurigao, si Mayor Ronnie Sangguosnan, ila daw nang gisabot na wala sa opisina. Di man po daw piraninte kay usahay daw ila man daw makita sa convocation. Convocation, lunes man na kasagara.

action wa man daw ni nahimo. Oh, so di na po nato to i apilon tong mga nangaging mga mayor kay kato naman po to sila nahimong partisipasyon. Oh, pasalamatan po nato to sila kay naman po to sila gihimo na mga kaayuhan sa atong mga kaigsuunan dira sa lungsod Skaraga Davao Oriental. So siyempre di po nato malikayan ang comparison na dahil ragod kaayo o dako diyo kay kausaban o dako diyo kay kalainan kay ang dagway karong Skaraga o ang hitsura Skaraga mura maghihukasan o giilisan o moderno nga suot. Ubot pasabot na na mga kabida ang Karaga sa una na ghost town karon pwede ng bibuha kay hayag na kaayo ang Karaga unya ang kalingawan kay actually mga kabida no mga kalumunan hilig mangguni si Mayor Ronnie Sanggoosnan og kalingawan o kay mao man pud nay kwan mao man pud nay mga damgo sa ato mga kalumunan sa Karaga kanang kabibo ba oh parehan ang mga kita sila mga player na mga commercial players o mga sikat na mga basketball players mga sikat na mga celebrities o adunay mga kalingawan na diin sila makabenepisyo ba oh mo man hilig sa ato mga kalumunan sa Karaga mo nang ang uban nagpabilin sila na dili kumbinsido kay Mayor Ronnie Sanggoosnan. So di man po nato na question ma-question mga kabida kay masing pag unsao nimo bisan imo nang gibuhat ang tanan para sa kaayuhan na magunay manaway di maguna realidad kana siya mga kabida mga kalumunan na bisag unsa nimo kamaayong tao bisan unsa nimo kaayo sa imong isigkaingon sa imong mga silingan apan nagpabilin gihapon nasawayon gihapon ka oh di na malikayan. So muna mga kabida kita ang atong huna-huna-naon ang unsa ang atong mabinipisyo sa gihimo sa atong mga mayor oh partikular na Skaraga kung unsa ang kaayuhan na karon sa pagpaningkamot kana sa atong halangdong Mayor Ronnie Sanggoosnan og sa mga opisyal diha sa Karaga. Oh, munay kuan ba? So layo pa ang politika. 2028 pa. So sobra sa katuig pa kapin. Unya magsige na tag hisgots politika diha. So may mahimo ng trabaho ang atong mga elected officials sa Karaga. Oh, kay politika naman. Politika man gyud diha kay basta sige na og hisgot og negatibo sa administrasyon ang motibo ana politika. Muna mga kabida ato unta nang hunahunaon ng ato mga elected officials na ningkamot man in taon na in return sa atong pagsalig in return sa ilahang pagbutang diha sa pwesto. So muna ilahang pagpaningkamot unta na mahatagan og serbisyo kay ang ilahang posisyon temporaryo raman in taon na mga kabida. Og muna kayong mga kabida ito lang na ipanghinauton na ang atong mga kalumunan diha na dili og mutuo na walay gihimo ang atong mayor diha og mga elected municipal councilors. Og maayong unta diha kanimo Kapitan Carlos Joy Majanda sa Barangay Manurigaw, Karaga, Davao Oriental. Wa na kita igong oras mga kabida, mga kalumunan. Hangtod pohon sa atong programang Sayron Ta dinhi niing maong sibihanan DXOD Infinity FM 96.1 og Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan engineer Wolpe Orio o sa itong kaubanan speaker sa lawak si Papa Kibs. Kininyo igala sa kahanginan Mr. Kick, mga kaninyo maayong hapon, dalagun ang juice.

0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Helen Kaobalaw rin si sir. Kagagulay in Dipolog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Dahil mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako siya pong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Huwag gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayud naayo, naayo gayud ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayud naayo. So, praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo kay niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
6: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City, and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Just C, vitamin C plus zinc.
9: Just C.
10: Oh, good evening, nung lading ni?
11: Yes, sir, nung lading. Kasi ngalan na to, sir?
10: At si Kuan, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
11: At taga-diplahan. Ano sa itong testimonies product, sir?
10: Pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
11: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse, unsan tayong gibati sa una?
10: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, hanga kong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi, eh.
11: Mm-hmm.
10: Ako isulayan. Isulayan na kung Power 10 o Jesse.
11: Mm-hmm.
10: Alamit, lindot, kaya akong pamati. Karoon muna nga, akong karoon nga testimony sa iyo nga pagkanduta dyan sa Power 10 o Jesse, wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kaya akong lawas. Yus Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Power 10
12: Probio Capsule. Sinet nga odas ko ni Des Tudela.
11: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
12: A Power 10 o coffee, clay gel.
11: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
12: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
11: Mm-mm.
12: Tapos, nana ko yung maintenance.
11: Mm-mm.
12: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, ni normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
11: Mm.
12: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
11: Mm-hmm.
12: Munang mitisting gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Ready, three times a day ko mag-inom.
11: Mm-hmm.
12: Sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon.
11: Mm-hmm.
12: Munang pabipin ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat, ikay ko sa inyong produkto.
7: Power 10 Probio Capsule.
13: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
14: Indang de Pedro, nagaloy sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Probio, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
15: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
16: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar, nga bisan na ako'y maintenance.
17: GRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
18: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Probio Capsule na.
7: Power 10 Probio Capsule.
18: Ang Power 10 Probio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Probio Capsule. Immune System Booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Probio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
19: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
20: Sige, Ling. Aromanita na akong tiyan. Bloated ka, ayokong paminaw.
19: Imnahan na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
20: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
19: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
18: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drop.

0: Green Plus, mapanindot sa itong skin.
1: Just C, Vitamin C, Plus Zinc.
0: Just C! Maayos sa mga infections sa itong lawas, sama sa sipon, upo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
1: Just C, Vitamin C, Plus Zinc.
0: Just C!
2: Just C!
0: Ikaw mong good na? Wak mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
3: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jassie.
0: Wow, Jassie. Og nga naman ko, no?

0: sa pag-usabay yung adlaw kanatong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao, utob sa abuton sa tong Sibya. Ang dumanan sa kagahapon, kauban ng inyong nungladin. Sa dili pa nato basahon, ayaw kalimot ha. Take Power 10 Probio Capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon. Ang food supplement kinahanglan sa tong lawas. Tungod kay dili ta makasiguro nga ang gikinahanglan vitamina, minerales sa tong lawas makuha na to sa tong gikaon. Unya aron makasiguro ta, maintain this Power 10 Probio Capsule. Food supplement na siya nga daghan na kaayo ang mga natabangan mga kikilaan. Daghan na kayo mga testimonya. Power 10 Probio Capsule. Doon na guna siya 10 powerful ingredients. Ganang probiotics. Importante kina sa atong digestive system. Sa atong digestion. Sa atong bowel movement. O nang daghan nagpasalamat ani. Kining Power 10 Probio Capsule. The best mangud nga kapsula. Mutabang sa pagnormal sa atong sugar level, sa atong BP, blood pressure na to. Ingon man, hinluan ang atong colon, ipagawas mga toxins sa atong lawas, pakondisyonon ang atong atay, ang atong kidney, kuhaon ang mga bara-baras tong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. O nang Take Power 10 Probio Capsule. Importante kayo na. Makatabang sa sakit ng cancer, mutabang sa paghatag o kalantip sa imong salabutan. Ug syempre mapugngan ang dali nga pagkatiguwang. Makablooming ni Maygala. Tungod kay tasking antioxidant ang Power 10 Probio Capsule. Sulay ninyo nani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Kauban ang atong clay gel coffee mix wealth malunggay and chia seeds. Kung mga pika lang ha, ayaw na og duha-duha. Kung kalami sa kape ng mga ipangita, naan na sa itong clay gel coffee mix. Lami kayo. Nagingon may gala, lami nga magkatagbaw, sustansya at vitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix, wealth, malunggay and chia seeds. Unya ang main ingredients niya, malunggay og chia, unya daghang pang mga makahatag may beneficios ng lawas. One of the best kay kung mga pika na, dritso ka na sa clay gel coffee mix. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Natagbaw ka na, naayo ka pa. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc, nindot ni i-maintain. Especially sa ito mga tatay din ha. Dali makatulog kay panahon sa kagabion, luya ang lawas, dali ra kay mo surrender, unya dali kay ang hilantan ubon si punon, mo ni imong kulang ka sa vitamin C ug zinc. Kining Jazzy Vitamin C plus Zinc dakog kahimuan sa tong lawas. Nindot pagod sa pagkanindot sa imong tulog yun. Unya pagkabuntag nindot imong mood, kondisyon ang imong paminsar. Mo nang i-maintain ninyo ha, Jazzy Vitamin C. Lawas nga baskog. Basta maintain ka aning Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kung pang-vitamina lang, kulang ka lang sa vitamin C, kulang ka sa zinc, kaning Jazzy, mainin mo. Di ka makatulog, Jazzy. Pero kung doon na ka nilagibati sa imong lawas, kung mahimo abaganin mo sa Power 10, ha, maintain ka na na, aron ka matabangan sa imong gibati karon. Kawan nga itong nunglading essential oil, haplas nga humot, manhot-suhot, pagkanindot na ha, ihaplas may gala. Ang nunglading essential oil, inighaplas ni mo, manutsot sa imong karuran kaugatan. Grabe, ma-feel ni mo ang kanindot yun. Nunglading essential oil. Humot mangod siya, unya doon na kay pamaol, pamuipoy, dali ra kayong ma-relieve ang iyong paminaw ba? Unya, doon na kay mga samad, mga skin diseases, skin allergies, dakusag kahimuan si Bulawas. Nunglading essential oil, unya apilasab ang mga partner niya. Nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, dako kay nagkatabang mahigala. Walang kabuhi, ma-relax pang ibong pamati. Ang clay gel papaya soap, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Ang sabon nga magkapakinis, magkapahamis. Katulad itong daghan kay bugas-bugas sa now, dito mga talumtong. Sulay mo og panabon sa clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Tungod sa collagen and milk, kapayas nga naan niya, tindot sa itong skin. Magkapahamis, kaputi, bagay ni mo, blooming ka lang taon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang yapon. Clay gel papayas. So, human ka manabon, gamit sab ka sa clay gel breathing lotion. Aron kumpleto, magkapanindot sa iyong panit, unya mo protection sa iyong panit, batok sa init sa adlaw. The best ang clay gel breathing lotion. Ang Visco Mac Eye Drops ha, alang sa tin aw klarong panan aw Visco Mac Eye Drops patuloy ang inyong mata. Ayaw kumpiyansa, importante kay mata may gala aron nga magpabilin ang katinaw kaklaro sa itong pananaw. Visco Mac Eye Drops. Atong hago kay mata, magsigtutok cellphone, unya, di malikayan, maigala, nata sa field, abog sa kanilanan, pollutions palibot, dapat natay Visco Mac Eye Drops. O sa kapatulo, nga tos kaduha katulo, maigala, mubalik katinaw o kaklaro ang imong pananaw. Sa iyo magkabataan, nga dugay kay pasabtons klase, i-growmate na ninyo. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-growmate, multivitamin syrup for kids ang inyong magkabataan. Dali kasabot sa klase. Unia, di na pugsunan o kaon. Pagkagabi, dilit na si dua gadget. Sayo kay matulog ang bata. Growmate, multivitamin syrup for kids. Unia, bright ang bata may gala. Kay brain enhancer maning growmate multivitamins. O nang gamitan ninyo ang growmate para sa inyong magkabataan, ha? Ato nang hatagan o pagtagad, sugilanon so sa kalalaki. Ang atong perfume nga humot kaayo, carry perfume, o na-spray ninyo may gala hangtod 24 oras, magpabili na kahumot sa iyo, banga sinina.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Dear Nong Lading, maing adlaw niyong tanan, labi na gyud sa mga suking tigpaminawan niining programa. Handumanan sa akong kagahapon. O nga dosab sa mga artista nga mo'y maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie, 35 anyos na karon, minyo, ug may usa ka buok anak. Taga Iligan City ko, ug kining akong kaagi, nga ako ipadangat nini kaninyo, kabahin kini sa akong kabatan-on kaniyan. Teenager pa lang ko, nakamatikod na ko, nga lahi ko kaysa ubang mga lalaki, nga parehas na kong edad. Kaya nga kong mga barkada, imbis mga lalaki sa dunta, mga babae man hinoon. Malingaw kay kung makigkuyog sa mga barkadang babae. Ug maoni nakahasol kay nako. Nahasol gyud ko kun unsa gyud ko. Ug aron inyo masabtan ang tanan. Akong isaysay ninyong akong sugilanon. Sadyang nag-edad pa lang kong 25. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pag-ibig ay pag-ibig.

0: Maayo kay di aga na anak.
1: Ha? Kay nga naman, Dema?
0: Muanhiro din sa ato si tiyo ni mo Raul o gang imong igagaw nga si Rex. Muduaw sila dato. Kay taon-taon na bayang wa na sila makasuroy din, he.
1: Oh, may noon, ma. Ah, sige, ma. Mulahuson ako sa kong kwarto, ma, aron makailis ko.
0: Sige, nak. Pag-ilis lang una dito. Tawgon lang o diatika kuni ana sila.

0: Ronnie! Nak! Ablihi ko, be! Ronnie, anak!
1: Oh. Ma?
0: Ay, nak, busy ka? Ay, kanina ramang kukong sinangpit ni mo. Kay naada sila si Tiyo ni Moraol ug si Agaw ni Morex. Kadauga na sila ganto sa lakaw. Pakigatubag nila.
1: Unya na lang, ma. Ako lang humano ning akong gibasang libro. Manaog ra ko rong tadaod.
0: Ah, karon ka palang naabot gikan sa eskwelahan, o diya. Nag-atubang ka na sab ni Adang libro. Piyay una na diha, oy. Kanaog dito sa silong aron makig-atubang sa ibong uyuan o gigagaw. Sige na.
1: Ay, okay, sige ma. Una lang ma, kay musunod ako.
2: Ni ana gyud ang paborito kong pag-umangkon.
1: Amin ko, Cho.
2: Kaloyan kasi.
3: Hi, Gaw.
1: Hi, Gaw.
3: Kumusta naman kay?
1: Okay lang, Gaw. Medyo kapoy pero lingaw ro masab.
2: Ay, kumusta man ang pag-eskwela ni mo, Dong Ron? Graduating ka na, di ba?
1: Oo, tiyo. Happy ta gyud.
2: Uy, mao ba? Bayan, no. Hapit na di ay nga may teacher na sa pamilya.
3: Wow. Congrats dan ka, Ronnie, ha? Gamay na lang giday kayong kuwang. Og may teacher na ta din, eh.
1: Kung kaluyan si Ginoo, og makapasar sa board.
2: Ay, pero time paragon. Nahibong lang ko. Ngano bang wa ka man magsundalo, Ronnie? Una-huna, Aragon, sundao si Papa ni mo. Ako maupon, sundao. Og kini si Rex, ngayon mong igagaw, nagsundao po. Si Lolo ni mo, retired police. Anuhan ni mo ka mga igagaw, puros na mga PMA. Ikaw ragay na lahi sa tanan. Ngano bang ka namang kursuha ang ibong gipili, ang pagka-teacher?
0: Hmm? Ay, baya ha, si Raul. Ay, dili man kung kinahanglang mo sunod yun si Ronnie sa inyong kaliwat nga magsundaw, yun. Bas hindi ay tuwa siya maliwat sa akong pamilya. Teacher baya ang yang lola?
2: Ay, ulagi ng Ellen. Pero naibuong lang ko ba? Kaya ang iyang maguwang, marin baya?
0: Hmm? Aw, wala tayo mahibo, ana.
3: Bitaw pa. Kung mauman din ay gusto ni Agoro ni ang pagka-teacher, iya, sad na.
2: Hindo. Pero, ay mas nindot yun doon takon, nagsundaw, sabsiya.
0: Oy, Raul, ayaw kong igdaga pa kuhao di mo siya aglaing kurso. Hapit na ba yun kaya na siya mahuman sa iyang kurso nga teacher?
1: Kaya nga naman eh, Tiyo, dautan ba kung mag-teacher ko?
2: Di man dautan, Dong Ronnie. Pero aga tong pamilya, nailhan sa pagkatigas. Ha?
1: Oh.
2: Makadungog lang ang mga tao sa tong apelyedo, may baho din sila nga pamilya tas mga tigas. Pero, teacher man dyan kahay mong gusto, imusab na. usaman ka. May uyab ka na ba?
1: Kuan? Wa pa, tiyo.
2: Unsa? Uy, ay kung ingnangahantod ka ron, wa ka pa makasuway og... Hmm?
3: Si Papa ba? Ayaw yung ingnaan na si Gauruni? Iyag yung ipariya si Gauruni niya.
0: Ay, Raul, ayaw ko nung tudloig binuang ang akong anak.
2: Uy, nang Ilen. Tingaling... Di makamao mangulitaw ning anak ni mo. May pag muanhi ko pirmi din ni sinyo. Aron tudluan ako ni siyag unsao sa pagpanguyag.
3: Ay. Na, ayaw na lang na dibdib bang gisulti ni Papa gaway. Pa, ayaw pugsa si Ronnie. Kung unsa iyang gusto, og mo na'y makalipay niya, awatong suportahan.
1: Salamat gaw, Rix, ha. Pero, kuwan tiyo, wa ko'y panahon alang ana. Saon nga, busy pa magkukos akong pag-eskwila.
2: Ay, mao ba. Awsa man ka. Hilig ka ba og basketball? Ngayon ang duwa kay dugukon og mga chicks.
0: Yeah, ayaw na lang siyang pugsa ni Ada Raul. Why hilig ang akong anak anang basketball?
2: Unsa? Oy, Ronido. Angay kang magkat-on og mga sports nga panglalaki. Unsa ka ba? Ayaw pagbinayot, oy. Bantog na dayang hangtod karon. Wa ka pa magapanguyab. Kay magbinabay katingali.
1: Tiyo,
3: si Papa ba? Ayaw gid ana pa. May insulto lang inoon na si Agoroni. Wara ba na maanad sa imong sinultihang binagsik?
2: Mas maayo man ang mag-anad-anad dyan siya. Kay maunay atong mga kaliwat, ha? Mga bagsik.
1: Hay.
0: Nananahusto na lang ni Ana Raul.
2: Oy, Ronnie. Bawal na sa atong kaliwat ang bayot, ha? Timani na do, ha? Dako kayo nang no. Busa, ayaw, ana. Nakasabot ka ba?
4: Ka nga ang PowerTan Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa?
5: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
4: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
5: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
4: Guayabano Gatakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
5: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
6: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's Products.
7: Sinet niya o dasconet ay sa Tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
8: Mm-mm.
7: Tapos, naanak ko yung maintenance.
8: Mm-mm.
7: Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three days, three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa salamat si Keiko sa iyong produkto.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
11: May naramos na sir, kanang sagamulabi. Taas yung sugar sa una. Ngayon, after bitong last na akong pa-sugar, 291. Dahil sa gamintin ko sa Power 10 o katong Cradle Coffee lagi. Oo, minor ka ayog yun. Nakahurot lang kung isa ka box sa Power 10 o isa ka karton nga, isa po ka box nga Cradle. Nagpa-test ko gapon, kaya 186 na lang. Very good ka ayog.
8: Congratulations. Sa Mulabi ka, ma'am?
11: O, sa Mulabi ko, sir. Kanang kuanjog ko, kanang lumad ko rin sa Mulabi. Kanang 1982 pa man ko rin sa Mulabi.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: Ako si Mary Jean Mumar. Pagadian ko, idol niya. Kasamtangan, nagsukod sa Cebu. Kapagadian mo na kumbana. Ako sa testimony, Mark ini idol. Ang Power 10, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin ang tested dito ana. Mao ni nakauli sa kong lawas, wala ug kabuhi. Asa akong bana idol, karon na yang panantaw ka namo sa iyo koma.
8: Gawa sa Power 10 ma'am, unsa pa inyong gi-maintain?
12: Clayfield Coffee.
8: Ah, Clayfield Coffee.
12: Clayfield Coffee. Pinakaayo akong panglawas.
8: Unsa gi-gibati sa imong bana ma'am?
12: Sa bana idol. kan, glaucoma.
8: Dayon karon.
12: Glaucoma sa mata. Karon na yung panantaw, gilin siya yung blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas, tibo. Robin, ang tested it goan.
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga nyambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kaoba na to, ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na. Ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar. Tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang Stevia Natural Sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
4: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
6: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
7: The natural way? Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
8: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
6: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Dai Chanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa Extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support.
9: Ayahula ta nga muabot ang panahon
6: nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
7: with Clay Gel
6: Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiad. Clay Gel

0: Congratulations na tang duha ron. Yes, nakahumanag yung taon ta.
1: Oh, lovely. At last, nakahumanag yung taon ta.
0: Di ba yung ta magpuwag, ha, best friend? Bisan asa tanga school mga fly, maguyog yun ta, okay?
1: Sure ba? Ikaw na guna. Siguro mo hinuunog sigurado na kaya ka nga makapasar sa teacher's board exam
0: da. Ay, syempre no. Dapat lang, di ba? Positive lang good ta, always.
1: Maugin.
2: Roddy!
1: Ada! Uy, ma!
2: Congratulations, nak!
1: Thank you, ma!
2: Nakahuman ka na yung taon sa imong pagtuon.
1: Salamat, ma!
3: Congratulations, Gaw Roni!
1: Ay, Gaw!
4: Congratulations, Dong Roni!
1: Salamat, Gaw Rix, ha! Salamat, Tio! Todi, ay! Ang ako ni best friend, si Lovely. Dungan man mi-graduate ini ron.
4: Congratulations.
0: Thank you.
2: Ayun, natuwa na si Papa mo sa sakyanan, Ronnie. Nag-ready na. Aron makapanlakaw na tadayon. Mubang ka magkunin ni Stio ni Boraol alang sa atong celebration sa imong graduation.
1: Mao ba tiyo? Uy, salamat kay tiyo, ha?
3: Sige na, tanaw mo. May nabook na kong restaurant nga ato tang mag-celebrate. Pakuyugan lang si Lovely Gaw, Ronnie. Sige, tanaw mo.

0: Kinsa mo rong nanawag, eh. Ako cellphone. Hello?
1: Ronnie!
0: Hmm?
1: May baon na kas result sa exams?
0: Para ba da?
1: Nakapasar tas teacher's board.
0: Oh, ha?
1: Nakapasar ta best friend.
0: Usa? Oy, salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you.
1: Oy, mag-celebrate tayo agita, ha, Ronnie? Mag-celebrate kita.
0: Oh, yes. Sure kayo, oy. Manglakaw ta, ha? Aron mag-celebrate ta. Mag-abot lang ta sa usa ka lugar. Lovely. Okay?
2: Saudi Boetel.
0: Hinihini lang ko sa pag-inom good. Mura magpaspasar kay kamuyarok.
3: Pansa ba? Nag-celebrate ba yata sa atong kadaugan? So, dapat lang, why limit?
0: Ikaw, gano'y? Sino mo na? No, yun.
3: Imo ni ha, sige na. Inom po di ha, uy.
0: Karoon lang kumahibaw, da nga. Lupig dahi kunimog in nanay reg birde. Uy, di ba ako hilig mo inom, ha?
3: Uy, mau ba, Ron? Yung anong din naman kunin mo dadaan in yung resto, par?
0: Oh, siyempre. Naabaya yung okasyon. Ikaw bito, humiingo na ako nga. Angay na to i-celebrate ang atong kadaugan, di ba?
3: Yes! Cheers!
0: Okay, cheers!
3: Ronnie? May ipangutan ako ni Ma. But promise me nga, hindi ka masuko.
0: Ang sama na. Oh, depende na sa imo ipangutana, ha? Kay, ano mo day? Seryoso magay ko, eh. Magka-open ba na ako ng imong ipangutana?
3: Well, kung tinuod aw, ma-offend ka.
0: Ha?
3: Pero kung dili tinuod, baliwaran ni mo ang akong pangutana.
0: Kayo ang sama day na. Ha, lovely?
3: Kuan? Basta dili ka masuko, ha?
0: Di lagi. Sige na, sama na.
3: Are you gay?
0: Oh. Nganong maumanay mong gipangutana? Nganong nangutana magkana?
3: Wala lang. Basta gusto lang kong mahibaw sa tinuod.
0: Ngano? May gusto ka na ako? Ha? Ug maunang nangutana ka, aron makasiguro?
3: yes, ang kuno na ako. Nagkagusto ko ni mo. Ngano na ba'y masuko?
0: Huh? Wa man. Wa ko'y girlfriend.
3: Wow, mau ba? So you mean may chance di ay nga magkakitang duha? Di ko ni mo type? Batik kugnaw? May hinungdan nga, wa kay gusto na ako, ha?
0: Guwapa ka, lovely. Pero, kuan, ang buot kong ipasabot, na di pa taangayang magdali-dali. Tingali unyag, masakit ta nanta.
3: Well, okay ra kung dili ko ni mo tayo. Pero makahimu ka ayo ko, aron main love ka na.
0: Oh.
3: Tuhoy ko, sa yun ra kaayo na.
0: Hubog ka na yun, lovely. Ha? Mang bisag unsa na lang sulti ni mo.
3: Excuse me, no? Dili ko hubog. Igo lang kung bisultis tinood kong feelings niya ni mo. I love you, Ronnie. Sukad sa nag-eskwela pa lang ta. May feel na ko inidya ni mo. I love you so much.
0: Lovely.

0: Happy birthday!
1: Thank you, Ronnie. Abi na kung dili na ka makaanhi kay grabe ka kabisi.
0: Nga no good taon. Birthday ba yan mo? So, di good na angay na akong pakyason.
1: Thank you. Dali, ipaila-ilati kang mama o papa.
0: Okay. Unsa to? Ipaila-ila ko ni mo? Kun, niya na sila?
1: Siyempre, no? Uy. Hoy, nalimot ka? Birthday ba yung anak ko? Ipaila-ilati kas umaabot ni mong ugangan.
0: Ha? Kun, kining...
2: Lovely. Nanawag na si daddy ni mo. Sige na. Aron masugda na nato ang salusalo sa imong birthday, anak.
1: Oh, yes, di ay ma'am. To di ay ma'am si Ronnie.
2: Hi, Ronnie.
0: Hello, tita.
2: Karon ko lang siya ay katita, lovely. Si Kinsa di siya ay mong higala?
1: Yes, ma'am. Akong higala si Ronnie.
2: Okay. Abi-abi hag maayong ibong higala. Pero, mas maayong sugda na una nato ang salusalo. Aron makapangaon na ta. Ipanggutom na tingali ang atong mga bisita. Dali na uriya mo diri, lovely.
1: Okay, ma'am.
0: Lovely, abi na kong ipilailan ko ni mo nga imong boyfriend.
1: Nagkasabot mangog ko. Kaya dili ka pa ready ipailailan ato nila. Og, may respeto ko ni mo. Bisan tuod og, nag-inisipay na tang uyab. Pero nasabot na ako nga, wag yu kang may kumbang tinuod na ako, Ronnie.
0: Oh.
1: Wa.
0: Lovely.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
4: Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
3: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clygel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clygel Mixed Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clygel Mixed Herbs.
5: To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clygel Store nung lading radio station o sa tanang mga butik.

0: Lovely. Nga nung nagkipanghunong man ka na ako din eh. Ano sa mga tungi mag-iingon ako nga importante na itong panagsultihan?
1: Ron. Gusto lang kong sultian ko ni Mas Tinuod.
0: Lovely.
1: Nga naman, Ron. Lisod pa kong higugmaon?
0: Ha?
1: Kadang ingon ani man ang akong kapalaran. Magkadaghan akong mubati ini nga mahigugma ko, pero masabot na ko ang taong akong gihigugma. Wa mo bati ini.
0: Lovely, please. Ay, pakilak. Please.
1: Girlfriend ko ni mo. Pero bisan gani sa pagtubag sa akong I love you, dili ka makahimo nga rin ako. Maong nagkasabot ko. Huwag ka mahigugman ako, Ronnie. Wa.
0: Lovely. Digot ngali ako ang lalaki nga alang yun nimo.
1: Nga naman. Nga nung permi naman lang ingon ini ang mahitabo, ha? Permi na lang ako ang mahigugma, pero why nahigugman ako? Nga naman. Ronnie, naningkamot ko. Ibuhat na ako ang tanan aron mahigugma ka na ako. Ako kanunay ang nag-adjust aron lang malipay ka. Pero kuwang pa ba di ang tanan kong gibuhat, ha?
0: Buutan ka, Lovely. Guwapa. Pero... I'm sorry. Nahuna-huna na ako nga kung ato ning ipadayon ang atong relasyon. Sama ra nga mitabang ko og tunto nimo. O gitunto ko usab ang akong kaugalingon.
1: Ronnie, gisakitan kay ko. Gisakitan kay ko. Nga naman dahil tuod nga muhila ko, no? Dili na nga angay nga ipamugos ang akong gugma. Salamat nga wa ni Mudugay ang imong pagpakaron inon. Salamat nga gisultihan ko ni Mus Tinuod nga wa gyud ay ka mahigugma na ako. Salamat.
0: Lovely.

0: Kani adto pa kong nahibaw sa imong sekreto, Ronnie.
1: Oh. Unsa? Pero nga nung huwa man ko ni masulti?
0: Gikinahanglan pa ba na? Ang importante nga nagpabili na nga itong panaghigala. Nga huwa ta mausap sa usag-usa.
1: Salamat, Jerry. Salamat nga. Bisan nahibaw ka nga. Nahibaw ka na dahil kung unsa ko. Huwa ka mausap. Uglabaw sa tanan. Huwa ko ni muli kayo. Thank you so much.
0: Huwa ko mausap. Tungod kay managsama ang atong kibate. Ronnie.
1: Oh.
0: I love you.
1: Ha? Huh?
0: Yes. I love you, Ronnie.
1: Oh. Jerry.

Unsa to, Jerry? Nagkinanglan sa kagkwarta? Pero, nagpapalit mangkog ka na kong motor last month, di ba? Ato biya itong gi-cash, beya. Kay gusto ni mo nga anha giyod ma-register sa imong name ang motor.

0: Nauruturut na ba yung akong pundo? Buwan ay sud ang akong ATM.
1: Daghan na sa istorya, oy. Kulwa, good o malibad, good. Di kay daghan pa kayong pangwinta.
0: Oh, Jerry.
1: Sige. Mamasin ako sa uban. Need ka na kong kwarta. Sige, ato na ko.
0: Wait, kadiyot lang.
1: Oh.
0: Kadiyot lang, Jerry.
1: Suman, ha? Kung ka kay ikahatag na ko, nga nung imo pa mangkumpungan.
0: Kwan, mangita lang kong paagi.
1: Oo. Oh. Wala na magkakay kwarta. Saon na naman na?
0: Di masugugustong mag-ul ka. Kwan, sige lang. Mo emergency loan na lang ko sa akong soki nga linding. Aro makahatag din ko nimo sa imong gikinanglan. Paabot lang gamay ha. Makahatag ralig ko nimo. Karong adlawa. Promise.

0: Thank you kay babe. Thank you kayo. Mahal yun ay kay kunin mo, no? Kay mo nang kamot magyuka nga. Mahatagan ko ni mo sa tanan akong gusto.
1: Mahal gid bito kay Etika. Karon pa rin ka may bawari ay. Di ba kung gusto masuko ka na ako, God? Nga, may ubus ka na ako. Mangkutob yun sa mahimo na ako, ako ginang ihatag ni mo ang imong gusto. Tungod kay mahal ti kay ka.
0: Oh, thank you. Thank you kay babe. Oh, sige. Mulakaw na ko ha, kay nakoy paliton, okay? Ugnya naman yung kwarta, ako ding adtuon ang akong paliton.
1: Okay, bye. Wait lang, kaliyot lang. Di ko ni mo pakuyugon di ay. Kitang doang mo palit ko datong imong gustong paliton?
0: No, di na kinahanglan ng kuyugan pa ko ni mo.
1: Ha?
0: Sige ha, bye.
1: Ay, ilakaw git siya.

0: ikaw mag-good-ending di Apo, Trone.
1: Ma?
0: Unsa man, nag-commute ka lang di ay gihapon. Wa pa ni mo makuha ang imong sakyanan sa shop.
1: Kuan ma, uwa pa, ma.
0: Uy, pero gano'n ban? Di ba nanawag naman ang taga-shop nga mahimo na nimong kuha o ng imong sakyanan? Kay nahumpa na ang imong gipatrabaho nila.
1: Kuan, uwa lang una ma. Kuan ma, kining, uwa pa ko'y time sa pag-ato sa shop. Nabisi pa magkukuma. Sige ma, musudo na ako sa kong kwarto. Excuse me ma.

0: Ay, walang imaybaw sa mama. Ngawa na ko makuha sa siya pang sakyanan. Kayo ako'y kwartang ikabaya dito. Ay, nahurot gidang akong savings tungod sa mga kapitso ni Jerry. Pitoy, unsaon ko makainiron? Unsaon man ako sa pagpasabot si mama?
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
2: Introducing Clydel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clydel Mix Herbs Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clydel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydel Mix Herbs. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydel Mix Herbs.
4: Powerten Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Powerten Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Powerten Probiotic Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nuladings products.
6: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nungluding, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun, parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung mutarbaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati o nung kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10. Maka-power yun ba sa atong pagkinabuhi ni kaligutan.
7: So, imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
6: Ako, gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, nga mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kay kini siya herbal, mangguni. Ikuha, gini siya sa mga tanong, nga iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayugod sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kani karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Muna nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga nindot og power kayo ang mga produkto ni Nungluding.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabii, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix,
9: Jasi Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
10: Ako si Cornel Leonara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buanga del Sol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni Nungluding kay Mogi akong gigamit hantod karon. Gikan sa Power 10, Jasi, Aplas o katong para sa mata.
11: Best ko makalas.
10: May akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kayo ko nga niabot na dinhining tambalang ang murag. Mogi nakakuan sa ako. Sulbat sa akong problema.
11: Tay, dugay na ba kang naggamit sa mga Nungluding?
10: Dugay yung kayo, ma'am. mga paminaw ko, mutuig na hapit.
11: So, pero, sa may imuhang gibate tayo sa...
10: Kininga kong hangak, kung kininga kong ubo, kininga kong tiyan, kaya magsulong-sulong ka rin, nawala na ang taon.
11: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga nung lading sa product?
10: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni nung lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan, karon. Salamat yung kayo ko.
12: Power 10 Probio Capsule.
13: Gajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
14: De Rosario Raman, taga Purok Tri San Joaquin Prosperidad Agusan del Sol.
15: Unsa man day imong gibati day nga balatian?
14: Daghan kay hair oil. Complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10 tumar ko kanang Jasi, makatulog ni jud ko.
15: Unsa imong ma-advise sila? Makapaton sila gyud maayong panglawas.
14: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning Power 10 o kanang Jasi.
16: Power 10 Probio Capsule.
17: Jasi Vitamin C plus zinc.
18: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis ni ini. Ang Stevia Natural Sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng lading radio station, ug sa tanang mga butika.

0: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener kini, Lami, Himsog og Natural. Ganahan ka ang kape nga lami og himsog? Sulayi ang Collegial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
1: Ang malunggay puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
0: Ang chia seeds puno sa fiber og omega-3 nga makatabang sa digestive health og energy.
1: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
0: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Collegial Coffee Mix. Gamit na sa Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mapalit sa tanan ng mga Collegial Store, ng Lading Radio o sa mga butika. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

0: Sorry nga di ta magkakita ron, babe. Busy kay ko.
1: Unsa may imong gikabisihan, babe? Pirmi naman eh. Tingalig, unsa na imong makalihukan di, ha? Ngawa ko, ha? Tingali bayag, unsa imong gibuhat nga dili maayo, ha?
0: Siya ba? Makalagkot mo sa siya, oy.
1: Oh.
0: Magtunta na sa ganako. Di na yung kuganahan na, ha? Magitutahon kay ka. Sobra na kayo. Wahanas lugar.
1: Babe. Okay. Di na mausab. Sorry, ha? Kuan mang good.
0: Kini... Gusto na. Oh. Maglagot din ko. Di na niya ako magpakita ni mo. Basta niya.
1: Di na lagi mausab. Dili na. Sorry na, ha? Sorry kay babe. Babe? Hello, babe? Gi-off man din niya. Hello, eh. Nasuko naman sa to siya na ako.

0: Ay. Gilaay man ko eh. Gusto na unta akong pauli. Pero mag-unsam sa kusbayo eh. Ay. Ay. Bahala na eh. Di lang una akong pauli. Magsuri-suri lang una ko din mismo. Aron malingaw ko. Suri ragod. Kay pagsag ko'y kwarta. Aron mag-shopping ko. Maglaway lang tayo ining ni Andy Miss Molo eh. Ay, kapait ba yan yung pinabuhi na ako eh. Oh, hinoon. Pwede naman sa kong musulog restaurant ni Small o mukhaon na gamay. Napaman sa kuy juta yung kwarta nga. Pwede na akong palit o pagkaon. Gusto tuod no? May patuod. Musulog ko restaurant din eh. Kanang bartuhon lang. Anak ko magpalabay oras. Gusto. Kanang restaurant o saunahan. May na diha. Barato rin na. Musulog ko diha. Mayo kay Mingaw. Ato ko dito sa unahan. Doon ay bakante.
1: Thank you so dine ko lingkod. Mahal kita ay kay Kunimo, no?
2: Yes, love. Oh. Mahal kita kayo. Uy. Sobra.
0: Yun na. Tingog marun, Jerry. Oh. Ay. Uy. Siya ka na. May kaubang mabdus nga babae. Jerry?
2: Oh.
0: Jerry!
2: Ronnie?
1: Kinsa siya, love?
0: Ako ang iyang...
2: Excuse, kadiot. Love?
0: Jerry.
2: Kadiot lang kayo, ha?
0: Ay, Jerry!
2: Dali! Jerry. Magsulog, teta.
0: Unsa ba? Jerry! Unsa ba'y buti pa sa buti niya? Unsa'y buti pa sa buti niya ako nakita? Kinsa man ang kauban ni mo, mabdos ka babae?
2: Ayaw, pag-iskandalo din, eh. Oh. Kung buhaton din na ni mo, ikaw ra'y mauawan, ha?
0: Ha?
2: Huna-huna ang imong profesyon. Huna-huna akon unsa ka.
0: Oh, Jerry.
2: Hatagi na kong kagawasan. Niniyo na ko. Oh. Kasal na mi si Rose. Ug may umaabot na ming anak. Ayaw na kong hilati.
0: Unsa? Wa kay uaw. Salpais ka. Gikamit lang ay kunimo. Ha? Mangingilad ka.

0: Ronnie, okay. Maayo kay di aka na. May bisita ka. Naa siya sa sala.
1: Ha? Gikapoy kay kuma. Gusto ko mo pa huwi.
2: Ronnie?
1: Oh. Lovely?
2: Yes, ako.
0: Nala, sige. Pagsulti una mo, ha? Biyaan tamo di, ha? Excuse me.

0: Lovely. Nganong niya ang kaman?
1: Wa ka ba di ay maripahingan ang kakita na ako? I missed you so much. Nakita di ka dito sa restaurant.
0: Ha? Unsi?
1: Wara ko muduol ninyo. Kay nakasabot ko sa sitwasyon. Og, nakasabot ka ako sa imong gipati.
0: Lovely.
1: Ronnie, nakaibawan ako sa tanan.
0: Ha?
1: Sukad pa ni Adong Adlong nga nakibuwag ka na ako. Gisundan ko na ang imong kinabuhi. Og nahibaw kong igo ka lang giilad ni Jerry. Igo ka lang niyang gigamit. Aron maangko niya ang iyang gusto. Bisa na iyang gigasto sa kasal, imong kwarta.
0: Utsa?
1: Ronnie, pagmata na. Tanawa pag-ayo ang imong palibot. Kung kinsa ang taong angay mong hatagan sa imong gugma, sa imong pagsalig.
0: Lovely.
1: Ronnie, mahal ti ka. Sukat pagid ni adtong habatan-on patang duha. Please, ayaw kong pangutan ag nga, no? Kay bisan ako makasabot na ako. Ang ako rin yung nasabtan nga, I love you very much. Bisan unsa pa ka. Mahal ka ayo ti ka, Ronnie. Mahal ka ayo ti ka.
0: Oh, lovely.

pinaagi sa panabang ni Lovely, naka-move on ko ug nausab ang akong panglantaw sa kinabuhi. Sukad niya to, nagkabalik mi ug natabangan ko niya aron ma-focus ang akong pagunahuna nga lalaki gyud ko. Ug angay lang nga tugbangan ako ang gugma ni Lovely diri nako. Ug tuod man nakasalmi ug may usa na mi kabuok anak. May mga higayon nga mubalik tong pagbatian nako nga maka-admire kog parehas nako nga lalaki. Pero mapugngan na sa dayon nako. Kay may akong gikuptan nga panagang ang gugma ni Lovely diri nako. Ug daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad ning akong handumanan sa akong kagahapon. Inyong magtatampo, Rooney.

0: Ako Regina Floris Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka umala yun, ipalit yun ko. Pag try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
2: Misteryo de variasyon. Sige. Mga Malanga sa Bunga Sibugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula ng akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginimbin. Hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga vitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapabright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Powerten Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihangping balatian.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Chia seeds!
4: Sodium Ascorbate plus Zinc.
5: Norilay, Quiring. Taga Sinusa o Same City.
6: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
5: Kung liog bitaw nga nagnabay murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod umabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powerten, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko ari dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
1: Powerten Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihangping balatian.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Jassi Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Powerten Pro Bio Capsule. Lawas mo nga sigurado.
8: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kayo kay warag na imudagan nga mga sana warag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon sa akong kuto-kuto nya manhi dire sa akong dapit sa tutoy niya dire sa dughan nya og magigda ko warag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga warag magdagan-dagan wala gyud. Tested kayo ang Powerten Pro Bio Capsule. Muna nga, ang isa kastab, wala pa ganin na hurot, wala na, naayon na. Ito lang aging si manager na ako, gibati ba? Ayin ko, parating, testida ni Dong. Munain ko nga, hala, magkuhan na lang ko ani, mag-dealer na lang ko ani Dong para mag-maintain na di ko ani. So salamat sa Nong Lading Product o sa Powerten Pro Bio Capsule.
7: Powerten Pro Bio Capsule na.
9: Palangga, naong sumanis na nanay ni mo. Nga nung naglubog naman sa katre.
10: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
9: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na rin siya ng Powerten Pro Bio Capsule.
10: Powerten Pro Bio Capsule?
9: Powerten Pro Bio Capsule! Oh, Palangga, kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
10: Si nanay ug tatay na, Palangga.
9: Naayo na rin si nanay ni mo?
10: Oh, Palangga. Tungod sa Powerten Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Powerten Pro Bio Capsule.
9: Ingon yun ni Ana ka-powerful ang Powerten Pro Bio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
10: Sana all!
9: Powerten Pro Bio Capsule.
2: You're tuned in to the best. The frequency.
11: 90.9.
2: The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.
12: Pop music.

0: RC, folk, rap, and country music, foreign and OPM.
1: One day in the year of the fox came a time remembered well.
0: Together on your best of FRC.
2: Take me back to my boat on the river.
0: Best of FRC. Best of FRC.
2: I won't cry out anymore.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo kamagamhanang sangka probiotics: mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulos sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan?
5: Doon kay lagkapin ako lading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
4: Ha? Unsa ng kapitay?
5: Clay Gel Coffee Mix!
4: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
5: Maaw ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon siya sa kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
4: Tinood ka tayo pa yung kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon ang yapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
5: Sala all, laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
6: Clay Gel Coffee Mix!
7: Palangga, naon sa manis nanay ni mo? Ngano naglubog naman asa ka, Trey?
8: Ay, nasakit si nanay, Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
7: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Pain na rin siya ng Power 10 Probio Capsule.
8: Power 10 Probio Capsule?
6: Power 10 Probio Capsule!
7: Oh, Palangga, kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
8: Si nanay ug tatay na, Palangga.
7: Naayo na rin si nanay ni mo?
8: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay ug nilagsik pa gyud siya. Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
7: Ingon gyud ni ana ka powerful ang Power 10 Probio Capsule, Palangga. Sama ka powerful sa akong pagpangga ug pagmahal nimo.
8: Sana all.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa atong mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko, pangit sa Ginoo nga, adunay ka, alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Just see. Vitamin C. Plus zinc.
6: Just see.
7: Just see.
8: Ako, Regina Flory Reguli. Tagakapasalan, Sampuanga, Sipugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mix, sa termino pag na ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalipyot ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
9: Clay Gel Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
1: Wow.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
10: Oh, music.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ako si Imaneri, taga Poblacion Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun ko, sa'y sakit niya? Kalintura. Kusulay, good ang Vegemax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o Vegemax. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Ngun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iam ampu ipud ay pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
4: okay
3: na, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naay naman ko pagato na pud nako siya anak ko plus dinon maayo na ta maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandat magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
0: okay siya. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sip-on nga dugay maayo? O di ka aduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas?
2: Aniha ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus, dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus, yaman sa antioxidants, nagapaha amis og nagapalig-on sa atong pamanit og naga-improve sa atong overall body function.
2: Mega
1: the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika dool sa inyong lugar. Ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood og antioxidants anaana sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grape seed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukad lang ako sa Migasin ug ginukunan usab sa Migasin capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karoon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
7: Kanina pa sir nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
6: Oo.
7: Oo nya tapos pastor karon mintindi ko ana gym markay. Ako bitaw nalunggan pastor basta manghingatuli ko pastor na may murag gari pastor.
6: Okay.
7: Basta patunuan ako pastor palanayan ako sa gym mark pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sag iya.
7: Mugawas na pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa buton ba, pastor. Oo, oh, pastor. Oo, namintin di ko pastor. Ano yung mabindi mas pastor. Salamat yung pastor sa alas.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun ko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusulay, good ang Bidjimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, dili mo ko magpakawala og Bidjimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun ko, duha, dagana lang sa dili isa lang ako gining anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipud ayo pud ayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
6: Okay. Na,
9: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma siya maligo na kumo kay naayo naman ko pagato na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
6: Okay.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sama sa ubo, sipon, lagnat og para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus, daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Teresita, okay, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Mega C ug inuknan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Hi!
1: Hello!
0: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
1: Og pirming lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
0: Power 10 Pro Bio Capsule!
1: Power 10 Pro Bio Capsule!
0: Tinood ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag ini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana hisgutan. Sulayin din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

0: PowerDent Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high and we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon sa dugan, sakit kiwi. Nangurug na ako dahil sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwarto niya, yun nila lumapod yung akong apo kayo mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaantin mo. Kailat na ako pantuba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abriya na kasulod ko. Ako gini-drisi gunita ng kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dugan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. Bahay na ko, salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay, doon na yun pa na lang yun, ano, ikan ka, Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas ako.
2: Salamat, Nay. Salamat kay Naya. Salamat, Igaayo.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Uglabad pag hindi ako guho.
5: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
4: Unsa?
5: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
9: Power 10
8: Pro Bio Capsule, immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
9: Power 10.
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ginapailaila ang pinakabagong kape.
2: Pinakabagong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko ginabati nga sakit jud. Di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon. Effect sa ako ah.
5: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
4: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ako dahi si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inigmauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay Kapoy na kayo. Sa diha nga na'y naka-recommend sa kuha aning Tiramax Capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax Capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax Capsule.
2: Tiramax Capsule,
1: mapalit sa mga butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM

0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si
2: Rignes Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ginawa ko kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong mata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Ako, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag na ko mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
5: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio capsule.
2: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong hubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng inyong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahumpayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini. Og mo resulta sa dili komportable nga pananaw, busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw, Viscoma Eye Drops.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
7: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong gibati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaay giinom, kinila Mega Pure Capsule.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ikong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkugog at pertisyon diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko din. Naka-ano na, naka-bawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza carrot papaya soap at Cutis Mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Ceramax Capsule.
9: Ko si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
10: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
9: Kay

0: So, say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di nakatag doon.
0: Di natag. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax capsule.
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Ikalit man yung sakit ang akong kutukutug. Lapos di likod na ako nga o ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
3: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Yung nila lumapod yung akong ako kayo mag-inis. Ay na, o dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pantuba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko. Ako gini-dwisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
3: Oo.
2: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun din mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
3: Salamat tayo, salamat kayo na yan, salamat higayo.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Indang de Pedro, agalaw sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
5: Pinaka-epektibo, pinakasigurado. Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas masakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka nga nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawas, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di sa likod na ako nga. O ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas, tuwing nga, nanila lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis ang ina. O dali anak, abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kailat na ako pa ito ba? Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak, kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuangka ng arumagani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, blikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. Mayin ako, salamat, Ginoo. Eh, panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras, gani, kay adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma gyud akong gihaplas ako.
2: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
3: Paliog Pailaila din taga-asa.
4: Morning po Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay Tagum. Aso
4: Tagum po.
3: Ah sige Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah yes Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo na dinggi po. Tapos po ano, yung Big Mac sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa ospital.
3: Ay praise God. So ang yung gigamit, na Big Mac Plus?
4: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
3: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
4: Murag duha ka buhok po. Tapos nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng UBG Max. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Testimony.
2: Ako si Joel Idoki, usa ka angkorman sa radyo sa dugay ng panahon. Aduna ko insomnia kaniadto tungod lagi sa trabaho nga dugay makatulog. Ug mao gina ang akong problema. Ako ning nadunggan tining Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1. Una-una nagdipig ko motuo sa gikaingon nga makapatangtang og kanang insomnia, constipation, no mulikay sa UTI. Sa diha nga ako nang gisulayan. Ako gyud na nabati ba nga adunay kausaban bisan pa man lang gani sa tulo ka adlaw. Ako pud ni siyang giimnan og duha ra ka kapsula sa Mega Pure Herbal Capsule. Ako yun na tagamtaman nga nausab ang akong paminaw sa panglawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
3: Day, aniya gagod ni mo, Day?
4: Pagpuyo na gudong, ikapuy bayak ko.
3: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Na ay Terramax Capsule o, tisting eh.
4: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya sex enhancer dai. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama nimo nga nakasinati og post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usa ka kapsula, 30 minutes hangtod sa usa ka oras bago maglabing-labing kay misis.
3: Aladay, ni aniya magkasamot day.
4: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
3: Ali na.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, ganang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usakay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Glagel Coffee Mix.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yud ang growmate nalitay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanun di gyud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, luritugan. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maogyoy gihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
2: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Mar Teresa Iguer, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga akong nasawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ni Inipsul kat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni Inip, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Okay. Ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Lading Essential Oil.
3: Nong Lading Essential Oil?
4: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
5: Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3. Magkulap na ko at to. Hirap. Gayon, maglisod ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10, nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, dako jud kong pasalamat jud, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang jud sila. Huwag jud ay imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan na ko kuso, usahay, dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibati nga intumya. Lakabula na ako gibati. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit nako isa duha pa lang ako, nami na din akong tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butik.
0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, labi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
5: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
4: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gymmark kay nagbukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko ana mi gymmark kay ako bitaw nalunggan pastor basta manghinga tuli ko pastor na may muragahi pastor.
3: Okay.
4: Para patunuan ako pastor sa lanayan ako sa gymmark pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
3: Oo, mugawas sa iya.
4: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung ano niluan sa putulban, pastor. Oh, pastor. Oo, namintin din ko, pastor. Ano yung mong bindi, pastor. Salamat yung pastor. Sala.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Bidjimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og Bidjimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o din niyampuan. Kaya kanang naayog yun ang iyang anak.
6: Okay.
5: Kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandat, magpakuan ko di. Kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
6: Okay. Yan.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme o Mega C Plus, daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Kung bakit sila'y nasa piitan, bakit sila'y nahihirapan, ang awiting ito'y isa lamang kasagot.

0: Palme at iba pa.
1: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
0: Best of your novelty hits.
2: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon dirtilok ang uso.
0: Best of novelty hits. Max Sorban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: Mao to'y akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pagyo na kayo.
1: Day, moderno.
0: Oh.
1: Mote mo lady, mingaw man.
0: Si mingaw? Wala ka imo.
1: Ano akong lady, paminawa ha?
0: Ano siya man?
1: Paminawa ni kay Aling.

0: Lady. Muna akong Lady Allegre.
1: Allegre. Karaan na to. Karaan ko man tumampo.
0: Bisa karaan kay Allegre man.
1: Allegre. Ni ay akong Lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa.
0: Sige.

0: Yusif, lami-lagi.
1: Lami, kaya sa akong lady. Ito yung lady niya. Ganahan siya ng mga lady. Labi ng mga titigin. Ganahan na ito akong lady.
2: Diyay, huwag siya po ganahe. Mingaw, gihapon.
1: Mingaw? Ikaw gani ka, wakal may lady diha.
2: Napo, oy. Maminaw ka.
1: Ang saman.
2: Aligri, gihapon.
1: Be.

0: Lady. Lady Greg. Nanganak pa.
1: Lady. Tingnan mo, lady nga. Binata man taon to.
0: Sa binata, ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwang?
0: Mura kang tawa ng ngipong.
1: Lady, wa na lang tayo, lady, hey.
0: Ano sa man?
1: Wa na, lady, hey. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun, apod.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman, ha?
0: Ah.
1: Sige.

0: katumong sa dakong buho. Oh, mautong kantang akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayod, na ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, hurot!
1: Hurot?
0: Hurot! Ah! Hinyak, pag-umana na, gindala na po si Europa.
1: Europa?

0: abot sa lupa, gibuhatan ka na sa plakan dito ka ng gentleman. Pag-abot, di paligyan na po sa market, hurot!
1: Hurot yabang?
0: Hurot!
1: Ah! Ah!
0: Gudala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. O niya, gibaligyan sa mga recruiter. Pagbaligyan ko, astang hurot ah!
1: Hurot yabang? Hurot! Ah! Ah! Ah!
0: Abot sa Afrika. Pag-abot sa Afrika, gibuhatan na pong plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligyan na po sa mga recall bars, ay hurot!
1: Hurot niya bang?
0: Hurot! Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik din sa Pilipinas, gibuhatan na sa plaka ko sa dili.
1: Ah, buot plaka?
0: Oo. Pag kumagbuot plaka, gibaligyan sa market.
1: Gibaligyan?
0: Oo.
1: Unya na hurot?
0: Huwag yun mahurot.
1: Ah!

0: bata, o managtog ka rang atong kumbong. Ah, karon, andam na mo ha, ikatto katigmo. Ania?
1: O, sige!

0: Darling, darling, tiglang ako.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
3: Sabi niya, oy, manghaygala, ayaw mo ka Tony Max, kay Mutmuto na. Ako ituhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
4: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
5: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
4: Best of your novelty hits.
6: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kahit karon dirtilok ang uso.
4: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygana, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani yoyoy na.
2: Dapat di hoy. Manghaygala, ayaw mo ka to ni Max kay Bukbuto na. Ako ito huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orman, Yoyoy Bilyame at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha. Ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kahit karun, birtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame. At marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
2: Dapat niya, oy. Manghaygala, ayaw mo ka to ni Max kay Mutmuto na. Ako'y tuhoy ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha. Ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

You're listening to the best radio hits only here on Light FM.